0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
0: Network.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Center, sa mga katropa, alas 4.34 na sa Kabuntagod. Ito kaya tag na din sa kanyo sa the best nga kape, mga kailangan. Ang ato sa mga Santo Plus Coffee Mix. Sa mga kape nga Y Caffeine, mga katropa. Inoon, maka-improve ng focus, maka-boost sa immunity, maka-increase ang energy, mga kahigala. No? Good for the heart, good for memory, good for immune system, mga kape, mga higala. Kain na ninyong kape nga bisig palpitit yung kasing-kasing mura mo nakakitag maningilay ng mga kaigalan, no? Caritas kape mga kaigalan nga inig-inom niyo mga katropa mura mo gibayaw sa langit mga kaigalan mura mo kanabang makingon mo mga inindot nga kape di mag sigig butok-butok at og dughan di mga kaigalan
3: mo.
2: Nay kape mga kaigalan nga big kanabang inom ni mo mong kasing-kasing oh, murag kana, your heart beats like a drum. Wow. Like a drum. So, dire sa itong kape, mga katropa po. Kalma kayo ang imong kinipong panghuna-huna, mga katropa. Sira kayo ka, mga higala. Nagpawa pakas imong mga balatian. So, asa pa mamo, mga higala, na. Arinatas, kape nga ginama. Si Yes, with Incorporated.
1: Yes,
2: Santo Blas, Kape Mix. Mga kaigsunan.
0: Exciting. Pilipinas.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
5: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
6: Natakpan na ang babae nga suspect sa pagpangdugga patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
7: Exciting morning.
2: Katropa,
8: klaro na kay, klaro na kay play over.
0: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
2: Lex Non Arrique Asta Violanda. Ang balaw dili ang ipasipada, bisan sa labing mga gamahanan.
0: Exciting Pilipinas!
9: Good morning!

0: Sugbo ka bisayan ug Mindanao higala kumusta maayong buntag. Sige po mga kahiglan, exciting Sunday morning.
1: Exciting.
0: Sa ato mga katropa nga sugi ni sa XFM Cebu 88.3. Kumusta man yung kamuntagon mga higala? Asa mong suog karon sa inipog Pilipinas mga kaigsunan, mga sa tibuok kalibutan. Sa mga planetahan mga higala kamuntaga. So mag-uman-uman ta mga kahiglan dala size ni kamuntagon ha. Yan ang gabon yung bus galagad sa kangin. Inyong anchorman katropang Erica Pahanunot. Ama.
1: Exciting!
0: Okay, sige po ning adlaw nga Domingo mga katropa po, no? So minsa 5 na ta ning buwan sa Hulyo tuwing 2026. Na po palang kaadlaw mga kahiglan na pangswildo. So sa itong mga kahiglaan niya, kumusta? Sa iyo kayo nagtikaw-tikaw. Ibanagat niyo mga minsay din sa XFM Cebu. Kaya ito nabasaw niyo mga minsay. Ha? So pag-uban-uban, no comments shall left behind. Nag-minsay niyo, basahon mga kahiglaan. So sa itong mga katropa kasi kayo magtikaw-tikaw ning sleepy rain wet na kabuntagon. Sleepy rain wet, katropang rap-rap kay kaming rap-rap. Nabasagi mga. Kalit pagbundak ang uwan. Kagapong adlaw, init kayo mga kaigalan. Kalita pong bundak ang uwan. Nag-overlapay ang El Nino mga katropa. O bati nga panahon karon sa muntag na inagdangadanga usap ng super typhoon mga kaigalan. Kaya sa di pa matapos ng programa, ato niyang i-check mo na itong pag-asa magtan mga kaigalan. Naon na itong napapatay pag-asa ni Quarantine, kumusta ning super typhoon mga higala? Buwan sa din taon tapos sa magkauna-una tag mga iuna na taon nga kalamidad mga kaigalan. Oh yes, mga katropa nga nagtikaw-tikaw karon, mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lolo-glo, mga chikitings. Nagkaroon silang kabalihan boarding houses, mga bayag, Sol, Saga, Merkaduhan. Good morning, good morning, good morning,
2: good morning.
0: May nga buntag sa tanan diha, mga higala. Og sa ito nga mga katropa nga naasad nagkuhan karon, nagkiring maneho sa ilang mga units, no? Either mga e-bike at mga e-bike drivers, good morning, horod. At mga tricycle drivers, good morning. At mga kinipog taxi drivers, karumbuntaga po, no? Mga e-cars man mga kila or e-taxi. Or sa kinipog mga traditional taxi, may buntag niyong tanan niya. Oh, kumusta man ang ato pong mga TNVS riders, drivers, good morning. At mga kinipong bus drivers, ha? At mga katropa po, nagmaniyos ng pribadong sakyanan. Either paingon man din sa siyudad sa Sugbo or paingon sa asamong destination nuna mga kahigalaan po.
2: Good morning!
0: So, sa ito mga kahigalaan, good morning, may buntag. So, thank you, Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, mga kahigalaan, kay every day is a blessing. Matagabuntag sa igmatap lang na ito mga kailan worth million or trillion dollars kung ano yung mga kailan. Kaya mga blessing kumbaga mga katropa. Kaya imagine igmata ninyo, wak na ka ng dido naman.
2: Wow!
0: Ano naman sa purgatorio. So, every day is a blessing. Learn how to count your even smallest blessing mga katropa. Para di ta magsigig kuhan po. Maois itong kinabuhi. So, kumusta niyong kamuntagon diyan? Iwan pa diyan niyo, ha? Kumusta, Dre, sa kuhan po, da, sa mga napita, siyudad, Sugbo? Kaya manong na mo, Dre, gawan man. Dari ta sa downtown, mga kikilan po, niyo, ha, diyan? Masig, kuhan niyo, special niyo. Iwan niyo ang lugar, ha? Kumusta po ang probinsya sa Sugbo? Mga suki na ito, diyan karoon nagpaminaw, ning ato po kasigbit ng mga siyudad. Siyudad sa Mandawi, ni Juan Bada, siyudad sa Lapu-Lapu. Juan Magayo, diyan nyo ha mga kahigalaan. Yeah, sa ito pong kasikmit ka mga probinsya, probinsyas, Bohol, good morning, good morning, good morning.
1: Exciting!
0: Exciting Sunday morning, taga Bohol. Paramda mo, taga Bohol, may kamusta man mo diha, sige, uwan mo, wala. Wow. O, mga sano, sana ni katropang Eric, ni katropang Jerry. May good morning yung tanan diha, hurot ha, taga Bohol, may morning.
1: Good morning!
0: Exciting! Onyas, taga probinsyas Negros, Negros Island Region, good morning. Sa ato, sab ka, kinipog ka probinsyas later. Kinipog atong Northern Mindanao area, good morning. Sabay ka, buntag niyong tanan diyan mga kikilan. No? Sa mga minsay, padangat na address sa atong XFM Cebu 88.3 official Facebook page or sa atong YouTube channel, mga kahigalaan po. Kayo pwede po itang madungog. Pwede po itang makita sa itong official YouTube channel, mga kaigsunan po, no? So, sa itong mga katropa, itong mga suki kaya sa XFM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. Tanang Sunday morning, mga kahigalaan. Welcome sa pagbanubasong tulumanon, inyong tulumanon. Huwag dito maglangan mga kiglang ikamayar kitong oras. Aritas sa mga uluhaga balita mga kilaan niya. Kualag ha? Kaya nga timbayas na ikamay mga kiglas sa mga katropa. Si Sir Ram Delpin. Good morning ni mo dia Sir Ram. At ang numero uno mga kiglan nga ating paminawan din sa General Maxilom Avenue, Y Paglubat. Kani ato ang ton karon. Good morning. Duti ni si Sir Ram dyan. Sa usas mga edipisyo din sa General Maxilom Avenue. May muntag ni mo dia Sir Ram Delpin. O niya, sa ato sab ka mga katropa, mga kahigalaan sa kining si Sir Eugenio Boy Tagsip. Sabot sa mga suki kay sa XFM Cebu, 80.3 mga kahigalaan. Sir Ra, si Sir, kinipong Eugenio. Braga, wasan tay, balon sir, wasan tay kanabang market, kinaman ko din. Ako may ganda sir. Good So, matap niya, good morning, katumang Eric. Exciting kanuna, iba sa XFM watching from Sitio, kaman si Kinasangan, Cebu City. Good morning, taga Kinasangan.
1: Exciting.
0: Yes, Sir Arvin Habas, good morning, katumang Eric. Happy Sunday. Always watching and listening from Subang Dako and Dawi City.
2: Good morning.
0: Good morning, exciting morning.
1: Exciting.
0: Taga Kinipong Subang Dako, Mandawi. O niya, baby friend, Batisil Pusa. Good morning, katumang Eric. Grabe na ang panahon karon. Paldo, jackpot, ang mga nag-question sa admin kaso. Ambot lang watching from Barangay Inaya 1. Mag-iskot aron sir og politika og ang mga panghitabo diri sa Pilipinas. Dinato ning hatag og pagtagad kay kinsa pa may mohatag og pagtagad ini mga langyo. So kita ra mga kaiglan pun ato aning nasun og mo ni kinibang home o Pinoy anan oy anan sa tong umaabot usab mga kaiglan nga kaliwat. Kaliwat na to nga even og napakuno sa pundiyuhan. Napas pangiyuran mga higala. Anay, kung doon ay salang panulundo, napod ko noy utang nga panulundo mga higala. Kain ako. Oh yeah, si kinipog Ma'am Analisa de la Cruz. Good morning, katumang Eric. Shout out me, there is my tatay Matmat. Ni tatay Matmat, sayong nagmata. Exciting, watching Prama Dumanhog. Exciting morning. Happy kinipong Sunday dia. Naga Dumanhog, no? Magtagbahin sa probinsya sa Sugbo. Good morning, good morning. Tanan ninyo niya mga kailan po.
2: Exciting, Pilipinas.
0: Okay, sa ato pa mga katropang suki na kayo sa XFM Cebu, mga kaigilan, exciting morning. Okay, sa ato sa mga kining kwan po, na, pwede po itong makita sa YouTube, mga kaigilan. No? Sa ato, kini pong XFM Cebu 88.3 official page, mga kaigilan. Dito maglangan na rin sa ato mga uluhag, kini pong balita o headlines, mga kahigalaan. Sanbay mga kaiglang, eto ning hatagag pagtagar ng atog kini po mga uluhaga balita karoga buntaga. Arita sa itong top story of the day mga kaiglan. Kay matod pa Palace Press Officer Yusi Claire Castro mga kaiglan, nitataw nga daghan pa ang mga nanginahanglan oga tabang bisan ana-ana sa middle income status ang Pilipinas mga katropa. So na-feel niyo ba ang middle income status ng Pilipinas mga katropa? Kumusta man yung panginabuyan ni Uminto bagayon mga kaigil? Ang matod pa paglambos ekonomiya ni trickle down

0: middle income class ang nasod mga katropa po, no? So, ang kwan po, no? Ang kinipong estado sa kanabang ekonomiya sa Pilipinas, nilambo mga katropa. Butihin ka ni sila kinsa kay. So, ato ni kwan, no? Ato paminaon si Auntie Claire Manghegan.
1: Ng World Bank, na narating na po ng Pilipinas ang upper middle income status. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon, tawagin niya ay milestone para sa atin dahil since 1987, ngayon lang po umangat ang ating level. So dapat po nating ipagmalaki ito, at ito naman po ay hindi ibig naman sabihin na ang bawat Pilipino ay nasa ganun ng level na hindi na magkakaroon ng financial challenge.
0: Oh, wow! Sabi na gamit, ano yan, declare?
1: Na marami pa rin po mga kababayan natin ang kinakailangan ang tulong. Kinakailangan na magkaroon ng magandang trabaho. At doon po pumapasok yung intervention ng administrasyon. Pati po ang mga issue tungkol sa mga kagutuman, nagkakaroon po ng intervention ang gobyerno. At nagpapatupad ng kinakailangan natin para ang mga kababayan natin ay maramdaman ang ginhawa sa buhay. So, ito po ang pagiging upper middle income country, hindi po ito finish line.
0: Ah.
1: Hindi po ito katapusan. Marami na pong dapat gawin ang bansa para mas tumangat pa ang ekonomiya. Ang ibig lamang po kasing sabihin ito ay meron po tayong malakas na ekonomiya na maaaring makapag-inggan niya sa mga investors na mamuhunan sa ating bansa, na mag-create ng jobs. So ito po yung ibig sabihin nito, na tayo po ay nagsusumikap na gumanda ang ekonomiya. Mas siguro, gaganda pa to kung walang mga obstructionists.
0: Nah, gipa sa dahil. Masagil na.
1: At sirain ang pamilya at ang administrasyon. Sana makita nila yung pagsusumikap ng administrasyon na ito upang iangat ang ekonomiya ng bansa.
0: Mani, mga kikilan po, dato na bati si Attorney Claire Castro. So, sa may masin ninyo ni Auntie Claire, mga kikilan. Sabatod pa ang Pilipinas, no? Officially natin ang upper middle income status. Matod pa sa World Bank, mga higala. Then, ang gross national income, GNI per capita, iabot na kuno sa $4,850 mga kigalan. Ni-exceed na sa $4,636 threshold for upper middle income economies. Matod pa mga kahigalan, no? Tungod ni sa nation broad-based economic kinipong expansion and recovery mga kahigalan. So gani, ato ni nga balik-balikan mga katropa kay kuhan niya mo ni pa si Atab karon sa administrasyon. O niya nasayon ta sa administrasyon mga kahigalan. May kay sila diha ka nang gitawag og mind condition. So balik-balikan na to ni sometimes because sa bahin mga kahigalan. Ari tadre sa lokalidad kay gwa ni nabisitahin ni Auntie Claire, maghilawa siya kita aning imong siya musod aning mga tihir, mga kanang pastor, dulho, ermita, lupis, mga higa. Maragwa siya ka ba, maragdi siya kabantay niya. Kay Katrawag Rap Rap, usa ka Maxim Rider, no? Patay human gibusel sa riding in tandem. There is my barangay, Carreta, Cebu City, alas 7 ni kagabi. Oh, si Surab Piral Inta, no? 39 anyos. Nagkakambaro Mandawi mo ni Pusil, mga kahigal. Ito yung kuhan niya ka itong kining CCTV sa Dapit, no? Ito marag buto na lang na dungog, mga kahigalan, ha? Kay huwag magiging nakatutok dito nung sab sa kinipong biktima ang kining CCTV, mga kahigalan. O, oh, dala. Paminawan yung buto-buto. Alas 84 ni. Upat. Oh. Upat mga kahigalan ka buto-buto. Oh, sunod-sunod nga buto mga kahigalan. Din bag kanin taon ni matod pa ni kini si Surab Piral, igo lang ni hatod in taon mga kahigala aga sustento sa yang mag-ina.

0: Usab sumay barangay kuan mga kigala no Kareta Cebu City kita in town no asa man tong gingos malakanya nga puti na gyud atong linawa ron mas linaw pa ron sa Duterte administration mga higala naglibog yog ko Auntie Claire no naglibog yog ko bong asa mo nakaingon nga puti na gyud nga kuan na gyud no tugod bas mind conditioning gihapon bisag shooting incident ingnon lang gihapon nga kwan a wounded person bisag patay na katong rap nga supposedly sa karaang set up ano na kita na pabutong po nilarya pero karon mga kahigalaan kasabot sa ta sa toga na San Ice kapulisan nga igora po silang gisogo yun ta sila na yun ta ilan na ikargas patrol car bisag klaro ng dido kay para wa kayo makita niya ang publiko. Para mapakita mga kahiglan nga niubos ang mga kanang index crime. Niubos ang patay, dungga, buguban, pangdugong krimen. Why mga krimen, mga kahiglan nga tungod sa kay adik-adik, tungod kay kanang batali, tungod kay yon sa bariha. Sumaan na ni. Pero di ni makita sa Malacanang mga kahiglan ko. Saan sila mo dool sa mga laylay? Silver line. So, balik-balikan nato ni kay Igor Renta, naghatod, no? Sa kwarta sa iyang kanidudahing asset, mga kaigala. Para magin ay uso karon. So, ato ning balik-balikan kay nag-kwan na ba niya? Ato ba ning i-check on sa ba ni, di ba ni drug-related? Ay, ang Malacanang, doon na pamahayag mga kaigalaan. Magin mga watchdog, I mean, no? Pag-isigutan, nagpadayon ko na ning war on drugs, mga kaigala. What? Ano yung war on drugs ron sa Duterte? Asa ka ning BBM administration? Ay, balik-balikan na ito na. Speakers, bahin mga kahigalaan. Samtang Cebu City Councilor Dave Tumulak. Yawhag niya, kagabiin. Ano po yung mamtret? Kung saan naman yung tao ni mga tao sa syudad sa Sugbo. Sabagat, tagadiin man yung mga tauhana. Sige, mamtret niya. Gawsik-usik lang mo sa inyong lord. Gawsik-usik lang mo sa inyong dita. Ang gawa. Kasi tagbuntag sa iyo kung ito pag-rap na. Okay. Noon saan man tao ni sila? Sige, mag-bumtret. Sunod-sunod. Ang kinipong katungtunghan, Andres May Leon Kilat Street. Wala bugin tayo mga estudyante. Although, ang uba, nalipay kaway klase, mga kilat. Pero, hassle ba? Gana bang imbis? Makat-on ang kabatanunan? Mawas, focus, mahadlok na may school lakay. Yaring tinudon to. Bago para ba yung taon ang kining makalis na paghitabo dito sa San Jose National High School. Dito sa Tacloban, mga katropa yung taon. Morning, diri po to, small, diri sa may kuhan po. Diri sa Ayala area, mga kaigala. Or kining Ayala Central Bank, diri sa may ID. Mon, nisunod po to, mga kaigala. Kanya, kagabi, diri po sa may Horizon 101 yung taon, no? Saan naman yung taon niyo? Dalawa sa bomba ang nakalagay na pasilidad ng Horizon 101, no? Ala Abu Bakar Sulman, no? Tono ko ga kwan, alahu ako, unsa ba ni mga kaya? Pamagitan ng pag-rent ng kotse at condominium unit. May dalawang oras kayo para hanapin ito. Mabuhay ang bagong Republika ng Pilipinas. Kani, Marcos Haters ni kay. Kay Kani, kanabang mabuhay man ang bagong Republika ng Pilipinas. Supporter ni. Natoy, kan si Cebu City Councilor Dave Tumulak. Awag mga higalas, mga waylingaw diha. Nagdalagig labad in towns o sa atong otoridad. Maing paduli o nagbalik at rapang-rap-rap. Atong ipanungog si kan, ha? Kinipog kanang Cebu City Councilor Dave Tumulak sa iyang awag. Yawat na lang, malukmay mo mga tawa mo.
1: Sige tanan. Gikan sa kinatibukan, sa kinatasan ng building, hangtod na paubos, hangtod na ganit, ubang mga kasikbit ng mga edipisyo, gisusisan. Grabe ang kahasod. Baunin ang ato ang tuyo karong buntaga. Kung si kinsa mangganit, kinimaw ang mga tao, na mabuhat sa ingon ini para nang gyud nga sila doon ay kalingawan o makaha. Mag-post sila diha sa social media. Hangyong unto ka mga ayaw. Kay dilip lalim ang kalisang sa mga sakop sa pamilya nga naa silang tagsatag sa kapanimay, ug ang ilang mga mahal sa kinabuhi naa dito sa maong lugar, kalisang kabalaka. Palihog lang, ato ni Hinungon. Hinoon, buhangyok ko sa atong mga katawhan. No? Magtinapangay ta. Wa na sa isip nga, mayingon ko nga, ayaw mo pag-report, dunay mga imuniili. Kung si Bako manugaling kong tinuod, kinsay na sayon. Mas may nang managana ta. Kaya ang pagkabot na to sa kalinaw dali sa atong dagbayan, dili ka na mahimo lamang sa pulis, dili mahimo sa ubang mga law enforcement agency, dili ka na mahimo lamang sa inyong mga opisyal sa gobyerno, sa atong mayor, no. Doon na tayo tagsatagsak ka mga responsibilidad.
0: Oh, okay na, ito pag napag taas-taas ni.
2: Exciting Pilipinas! Good morning!
0: Atol niya na yung balik-balikan ang full kwanpod, ha? Inibang message, awag ni Cebu City Councilor Kinipoga Dave Tumulak. Pag-isigot ang mga kigilan po, aning awag in towns, mga hanggaw po, trapag-rapra po. Mga kalapong way po angon. Malingaw siguro sila na ay mga matagak sagdan. Makanabang kwan in town, luksog kalit. Sabag ka, mapiang. Mutlang, si utok ka ni mga tawhan. So hopefully in town, doon ay masampulan na ni kanang konsehal Dave Tumulakons. Kay kinipong naunsa naman eh. Kanabag sunod-sunod naman in town ng bomb threat in town rin sa kining sugbo. Unsa naman in town ng hitabuay in town. Alam, balik-balikan na to kay magwanang takaw yun aning sunod-sunod ng mga nanggaw po sa mga kaigsunan niya. Ang panawagan po sa konsehal, nagay po mo yung mga unverified yan. Ano nyo? Ay, binuang man eh. Ayaw mo post din sa social media kay makapost o panik. At to mo dayon sa kining kamon lay dole ditsos otoridad. I-PM na lang ang otoridad. Ay na lang itag eh. Cebu Rooms for Rent to. Ala Abu Bakar ko ande ang panganya. Oh, Rice 101 in town. Kadlawang dako. Yad. Being dako. Liman kag katrapang rapra. Horizon 101. Waitan, sinto uno andanas na siya. Kaya pila ka oras, mga kigilan niya. Kuhan na, 101 ko na, mga kigilan. Palitan ka andana. Nya, doon na lang dua ka oras. May dalawang oras kayo para hanapin ito. Ay, mabuang ning. Sa kayo eh. Dua ka oras niya. Saan naman tao na? Manila ang mga kailan, pero kinilagi mga hulga po. Although, kuhan na, kana bang mayong di ilan tagyo tag doon, pero masay ko, kundi hindi mo tag doon. Si Bakog na ikon niya. May ngon tong pag-post na po sa social media ning hanggaw nga bomber. Di gibag, ingnan tamo. Pansin mo na minaw na ko, inyo kong gididma. Sumaw na nga kinanglan sa gitang bisag kuhan na di ha, marag tret-tret lang ha. Muna nga kinilang i-verify yun. Ang loo yan eh, ato mga kinipong responders. Iman kag sinto uno ka andana niya, mong pangitao ng asa na butang ng bumba ha. Tama na yung taon, ato ning balik-balikan mga kahigso ng kay daghanan kay kimang hanggaw ron. Headline. Headline. Headline. Onya, speak as fine, Aritas Regional. Ato na ipakita, katrapag-rapapon ning Martor pa, 100,000, oka. Isa to yung may kwarta niya. Kailangan mo ng tigwanga, mga kigilan. 100,000 pesos reward sa makaila, makatudlo aning tigwang. Na matod pa, ni dala o batang, klaro kay estudyante, marag elementary pa. Sa usa ka kinipong lodge or inn dito na sa Cotabato City. Siningon to siya, apo ko na yun. Oh, late, no, karang layo alagay kayong tao na mong biyahe. Muna yung musuod may direk. Pero paghanggaw po sa kwan, kana bang iyang kwan bito ka to mga rap cashier or kana bang nasa front desk kanong iya maning ipaso din taw apo ni mo tay bawal na bagin taw minor dire pakita ko namin anong nagkapo o anong imoning na imong apo o da tanawan niyo sa Facebook live tiguang naman eh marag 50 or kwan ba tingon na ba ning senior citizen mga kagala isod ang batas in town.
3: Lang.
0: I-forward ko lang madali, ah. More than 2 minutes. Nga niso dito. Okay, forward na lang ni mga kaigilan. 2 minutos dito sud sa kwarto. Okay, forward na lang. Oto, padung na ni gawas ang bata, mga kaigilan, no? Ni gawas ang bata, ni dagan. Tay, PWD naman ta. Ka, mamakay buot.
4: Ilo na kay Tulo.
0: Oh, mao ni mga kaigalan po, pagka way po ang din taon ning usa ka kuan unta senior city amrak senior citizen or squintanyos na ba in taon ni mga kaigalaan ha. Oh, gi grabe ha sa kuan no. Grabe ha sa in taon ning uban mam kung mga kining in lodging house katubang rap-rap. Upasod lang bas, bisag kinsa. Nakasod ba ka ginani katubang rap? Ako, I forget the feelings anymore, no? Oh. Like, taon-taon na. Hey, so, magpahuay mo ta, katong mga rap-rap. Hindi ka na lagi, apalitan ka rin. Ako, ako kay Tog, mga kaigalan. Sa Cleo, kinala naman tama to. Magpahuay mga kaigalan. Hindi, magkaguli-uli. Sabalay, kapoy na kayo. So, maging, kwa din yung mga kaigalan, no? Grade school pa yung taon ni, mga katropa po, na? Wala lagi pakitang naong good, no? Pani mga kaigalaan po, da? Dito ni Skabakan, Cotabato, din ang kapulisan karon dito, nagpahigan ng intensive manhunt operation batok sa Osaka Tiguang, kinsa allegedly ni attempt o sexual assault sa Osaka grade school nga kinintong matod pa, gi Hilo ni mga kaigalaan, nakasiguro niya kwarta mga kaigalaan, yung mura manig habal-habal driver or tricycle driver ng tawhana mga kaigalaan. Kuanin tao, no? Panabang na kuanin tao ni na kuanig CCTV dito mga higal. Lodging house din ang minor. May nilang kay naka-escapo. Mabag ka ito, mahilab din tao na ning hanggaw mga higal. Kasi ilan itong gidali-dali ba kay... Kuanin tao ni, kini mga kuan po kayo ba? Manyakis kayo ba? Kasi kuanin tao kayo, kanang dali kay ni kuan ba? Dali in tao kay ni Nahuman. May itayin tao na ni, no? So may tagmadak pa ni. Duterte tayo pa ni katubang rap-rap. Nanlaban. Pero kay BBM man, wala rin. Tama ni, ato rin balik-balikan pa kay pagkahanggawa ni Tawana. Wala kita ka yun, sige buhata ni. Noon sa naman ni mga tao ron, mga kailan, anti-clear! Noon sa naman yung tao ni. Agsamtang sa bigas bahin mga kaiglan. Arita sa usas sa mga init nga isyo karong buntaga. Balik-balikan ni nato ning si Auntie Claire mga kaiglan po, no? Atong tig pamut... Pamutbot yung mabot. Tig pamaba mga kaiglan. Bala kanyang kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro. Nagpatabang in taon sa kapulisan dito sa Vancouver, Canada. Maman nga ni Dole siya sa mga FW. Kana bang kwan man eh? Kana bang giprotestahan man yun nun mga kaya? Gidomog man yun si Auntie Claire mga katropa in town. Nga no maning layo maning mga pagbati in town sa mga FW. Kanto na sa atong Palace Press Officer na alter egos makinipong atong presidente. O unsay gipanabi ni Auntie Claire, deem as mo na po na gipanabi sa presidente mga kaya. Siya ay murabag right hand. Sinaligan mga kaigala. Kung ay kinibang minsahe, tubag sa isyu ang itong presidente, mauni mga kaigala. Si Auntie Claire ang itong tig pamut. Pamutbot manong tig pamaba mga kaigalaan po. Malakanyang mga kaigala. Ato na ito ipakita na. Ate ba nung with sounds to?
5: Shame on you, Claire,
0: Auntie
5: Claire.
0: Shame on you,
5: Auntie Claire.
0: Oh, shame on you. Mayak, Auntie Claire. Cry baby. Cry baby. Kuno, patabang sumo. Iwan mo si Auntie Claire kaya pasig dumugon siya dito. Tarawan nyo sa Facebook like for six mga nagpaminaw. Nanis, Vancouver, Canada. Mga kailang mag public place dito. Si Auntie Claire, matod pa niya, niduol ko dito sa kanang OFW. Mag-reels-reels na ako. Wow! Oh, interview na siguro siya. So may feelings ninyo, si BBM na adres sa Canada. Ido out yun mo. Sumatan man ninoon siya mga higala. Oh. Oh, na. She lied. Bakakon ka, Auntie Claire.
5: Philippines. No, we are not violent.
0: Oh, dili ko sila violent. Og napatoy lain nga kwan ka to pangrap. Kani bang ato lang isunod kay wala gini nagpatabang sa police dito kini si Attorney Claire Castro og kining iyang pagsaway, kining lang iyang gisaway ning mga OFWs dito sa Vancouver, Canada.
6: Ato na lang
0: padungog mga kigilan. Oh, na gisugmata nila, anti-clear. Oh, ibalik ko no. Na gisunod gyud si anti-clear no. Oh, gisunod gyud si anti-clear. Mom gud. Saya-saya man kadto anti-clear. Oh, magka-welcome kadto sa Gabriel Cabulyos. Gabaklay ni anti-clear dito no. Limpyo as Canada, eh. Di man di sama sa Pilipinas, hugaw kayo. Lah, grabiya, anti-clear kita alirungan. Ah, oh, galirungan sa anti-clear. Believe sa ko anti-clear, eh. Mura po binji, no? Immune from bright. Katawa lang. Kakiyot sa smile mo anti-clear, eh. Lagi sukmatan kasi declare dito, eh. Oh. So, Moni, nagpatabang siya sa kine po yung taong kuhan dito. Naman po dito yung mga pulis, no? Prag nangapi ni sila. Prag santong plus cup mix silang gikapi dito mga nangapi sila. Oh. Oni, kuhan ni, mga kikilan po, no? Iditso nila siguro nato ni katapang Arab kay si Attorney Claire Castro. Napunto siya, katapang mag-late na ko na itong na siya tubag po ka. Dala, dala. Paminawa niyo si Attorney Claire Castro.
7: Video dito sa Vancouver.
8: Actually, gumagawa sana kami ng reels.
0: Ah, mag-reels, yeah.
8: Kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So, gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, umuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagtatrabaho dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Narativo nila ay maleta.
0: Nakapaldos maleta.
8: Magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sa sinungaling. So, sinabihan ng pangit daw ako. Pili ko sila yung sinungaling.
0: Confident! Napahagin mo, anti-clear. No, cute man pa ng fairness, anti-clear.
8: Pilipino kayo. Hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino, eh.
7: How did you feel threatened at any point?
8: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga, siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami.
0: Nahulga, anti-clear mga kikilan
8: to. Parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayulente. Hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, okay na usap na namin sila kasi sumusunod sila eh. So, pero, I mean, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Kawawa pa rin kayo.
7: Thank you po.
0: Samanta si Attorney Claire Castro. Good morning! Sa mga tayong pamahayag, tubag ng higala. Mag-reels na dito sila, katro pang rapper. Wow! Ang reels niya mga higalaan po. Isugat man hinon sa akin na ba? Komprontasis mga ORFWs in tao dito. Maraog ka ng lahi, no? Lahi ang tratamento mga lalaki. Kani si Anti-Clear lagi. Alter ego ni sa presidente mga higalaan po rin tao, no? Unsay kana bang karisma sa presidente ngadto sa katawhan? Unsa ang klase silang paghangop mga kaglan sa presidente? Kopoy ilang paghangop diya sa alter ego ni ini nga mo ang tigpamaba diya sa Malacañang. Spokesperson kumbaga. Boy tigsabwag sa kalambuan nga nahimo sa Malacañang mga higala. Ato rito ipakita katapang rap katubang. Si Kwan man, no? Naghisgot man isag prabagiang ipanagdungugan ang Duterte administration, mga kaya. Ato ito ipakita si kining pagbisita ni Presidente Duterte, no? Dito sa Vancouver, Canada. Panahon po sa iyang termino si Presidente. O nga, i-compare mga kahigilan po, no? Although di man gini PBBM mga kahigilan sa Anticlay, pero manigingo na to, alter ego ni siya mga kahigilan po. Mura niya siyang reflection ni BBM mga kahigilan po. Kung init ang paghangop sa mga tao ni BBM, maupunod na naka-Anticlay. Pero mura mag sukuhay man mga kahigilan po, yung opposite kayo sa katong pagganto ni Tatay Digong to sa Vancouver, Canada. Awa ninyo, for the six mga nagpaminaw ron, si Tatay Digong, nibisita dito sa Vancouver, Canada. Nagkaguliang ang mga tao, nagsigig video mga kahigilan. Naghihiyawan, kumbaga mga kahigilan. Maragjalipin dito sa Vancouver, Canada, mga higala po, no? Malipayon kayo. Nindot kayong paghangop nila mga kahigilan. Nalipay nga giduaw sila dito sa mga top official sa nasod mga katropa po, no? Mubabay yun. Makita ni mo nga kanibang init yun lang paghangop, katrobang rapla. Si Kwan po, no? BP Sara, mga kahigalan. Marag di pa siya vice presidente ani mga katropa po, no? Pagduaw niya to, daghan kayong nakikita. Marag kanabang dugok pagayo, mga higa. Daghan kayong nakiselfie. Kanti clear, marag lahim. Wow! Gikomprontasi man nun siya. Ingnay mong presidente, resign. Ingas BBM nga. Kon-kono, kanabang nakaw, mga kikilan po. Kanabang iuli ang nakawat ng kwarta. Sumuning, wow, anti-clear na ito, mga kikilan po. Ako anti-clear, marag makahuna-una, mga kikilan po, kay kwan man, kanabang lain kayo, marabag makawaga na, ikay inanaon ka ito pang rap-rap niya, ikaw, spokesperson ko ka. Kanibang, kwan ko, kanabang mahuadan ka gana ba, no? Makaingon ka, sakto pa ba niya kung pag dipinsa, kanibang sakto pa ba ka ni, akong pag kinipong dapig sa kinipong kining administrasyon nga porti naman in town, daghan naman kayong haters ani in town, no? Kana bang napuno naman is bus in town? Sakto pa ba ka mga kahigilan? Yara ha, ato ding tanawan mga kahigilan po, no? Kay Chris Anticlear mga kahigilan, mura po ning si Irwin Tulpo. Mga kahigilan kay kwan biya ni kanhi biya ni mga kahigilan po kanang nanaway po ni BBM mga kahigilan, katong di pa siya ay tawag aning dili pa siya palace press officer porte niyang kinipong banat mga kahigilan ni PBBM usapon ni sa mga kanabang kritiko kay mga kahigilan po, no? Sa ato usab nga kinipong presidente, kasamtangang presidente mga kahigilan. Pero karon tigpamaba naman siya. Wala siya mahimo ana mga kahigilan po nito. Wala ato ding balik-balikan kay Kamodias, mga nagpaminaw karon. Sa may kuhanin ninyo mga kahigilan, masulti po ninyo, no? Ingo ni kining Anticlear mga kahigilan ato tigpamaba sa Malacan niya. Nga dili ingon ana ang kinaiya sa mga Pilipino. Pasabot pa niya mga kuan ba mura pag paghulagway niya. Oh, mga batasan. OFWs dito. So, unsa ba? Unsa may barugana ninyo? Mga kahigilan, wa bigito batasan ng mga OFWs nato nga nasa Vancouver, Canada. Or wa na lang gyud kauyon mga kahigilan sa kinibang Marcos administration mga kahigilan. Ingnan sa Anticlear nga ingnan kung na yung presidente, resign na. Sa may tanaw ninyo mga kahigalan, walang ganito yung batasan itong mga OFW or wa na kauyon sa kasamtangang administrasyon mga kahigalan. Kamo, ikaw nga nakadungog ka ron. Ikaw nga naglantaw ka ron. Unsa may imong ikasulti ani? Sa may mong pamahayag, baruganan, sentimento, aning ingon Anticlear, mga batasan to mga OFW. Hindi man to may gawi sa mga Pilipino. Paki-grills naman ang tako rin to, pero huwaman ko'y may interview kay Gisukmatan, mga. So, ang saman, mga kahigilan, tanaw ninyo, no? Mga wag ito'y batasan to mga OFW, ha? or wa na lang yung kauyon sa BBM administration, mga kinga. Gusto nang ipabot ang ilang minsay o ilang panawagan, although naa sila sa gawas sa nason, apan gusto nila isip mga Pilipino ipanawagan, ipakita ilang pagmahal sa nason. Kaya kini ito mga FW, saludo kay kuhani mga higala, bagong bayani in town ni sila. Di lalim, mga kahigalaan, pumanto ka sa gawas sa nason, malayo ka sa imong pamilya ra. Ako, nakanto kong Thailand, ika-fourth day, katropang rap-rap nga, kana bang, wala ko nakita akong pamilya, nilugmaw kay itong luha, mga kahigalaan po din tao, no? Wala ko kasabot, kita kong bata dito, nga nag-perform, katropang rap-rap, nitog kalit akong luha. Himingaw na rin ko sa kong pamilya, mga kahigalaan. Wala nga, grabe ang sakripisyo sa itong mga bagong bayani OFW. Ngayon nun natin, clear, ito yung mga batasan, naman ito may mga ugali sa mga Pilipino. Magbuti ka lang, declare. Huwag man sila kauyon ni mo. Huwag man sila kauyon sa kanibang Marcos administration. Okay, mga lagi na lagi. Paldo, grabing kinawatay. Saan mo ko niyong isyo karun? Ikaw, declare. Kung yan o ka, ikaw, kritiko magiging kang BBM ka niyan. Iba magiging kang say tinood. Magbuti ka lang, huwag sila kauyon ron sa grabing kinawatay sa pundo sa gobyerno. Pagbote ka nila, kanang tanaw nila, uwi ka. Tanaw nila, kanabang sige ngiwi-ngiwi mong presidente niya. Magbote ka para nila, scam yung 31 million ang declare. Hindi ka magbote ka, ilaham ng opinion. Kay isip ikaw, alter ego's presidente, dapat dili ka onion skin, attorney Claire. Dapat, kwan, saan ka mo daw sa kakritiko? Kanya ipangutan na, or isulting BBM. BBM, kanang, kwan man, yung mga OFWs, nawagan mga, kanang mo resign, kanang hinuklugi ko ng BBM. Ngayon ba, kasi na, imo bang natabangan ng Pilipinas? Or natabangag doot, BBM? Paminaw ko nung, say, ayaw. Sila, ato rin balik-balikan, kasi nis mga init atong isyo, mga kikilan. Onya, matod pa sa lain nga balita po mga katropa. Diyan yung sa kagrupo nga matod pa usab nila ang drug war killing mga kahigalaan nagpadayon gikan sa Duterte administration hangtod na karon sa BBM administration. Matod pa ning grupo mga kahigalaan nga Iglesia Pilipina Independiente. Pero ang kalahian lang mga kahigalaan, ang ipang patay panahon sa Duterte administration, mga polis kalawak, katropa garapra, mga drug protectors, mga gahe keg o bisag gituktok, ihangyo na bayil jo kayo, no? Bayil jo keg naong mga keg. Ligyag, hapo ginadring droga. Motoy kasagaran na tikwang, natukhang day mga kegilaan boy. Pero karon, comparison mga kegilaan, kinsay kasagaran gipang patay diha. Gipang tipi diha mga higala. Ang kuwan ni mga kiglan, ang kinipong kuwan po, Bishop Felixberto kinipong kalang. Sorry, Bishop. Ano na, kuwan ni issue per issue. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Katotohanan lang. Sorry kay Bishop. Pero kini si Bishop Felixberto kalang. Di mo kukasting kuyog ug bypass Bishop. Sabot rapot ang Bishop. Kay matod pa ang climate of impunity and fear remain mga kahigalan sa communities niya. Isa may nalisang panahon sa Duterte administration. Ang mga durogista. Ang mga criminal. Ang mga kurako. Mga kahigalan po. Exciting. Pero karon sa BBM administration, kinsay nangalisang mga higala. Ang mga kabatanunan in town diyang Simbako, kaliton lang in town sila. Ay namalik naman, no? Rape with homicide. Ang suspitsado, mga kahigalan, ang akusado, adik. Ang kinepong tulis niya, mga kahigalan, uban, robbery with homicide. Kinsay na musil diha in town, mga kigilan, nanulis na musil, adik-adik. Kinsay, nangamatay panahon sa Duterte administration, katong gitawag og mga undesirable, mga kigilan. forging to, mga kaigalan. O ang mga gustong limpyuhan, ilang kaugalingon kunuhay. O itong giunay, upatay mga taong tanaw nila mo ni makadaot silang bad record. Nagunay-unay ito, mga katropa po. Da? Unlike karon, ang mga namatay, kasi may nangamatay, dahil itong mga rapra. Mga police asset, mga kining dudahang asset, no? Katong kagabi, ipatay din sa Karitown. Sa mga ito, i-check mo itong dahan mo itong asset, mga kegala. Mga wakarimit or naibatan, mga kegala. O kaning mga, ang ikaw mo batok ka against sa kinipong tawag aning multi-billion nga kinipong illegal drug business, mga kaigsunan ko. May nangamatay ka ron. Unlike sa Duterte administration, kasi na mga matay rin to, drug lord. Panahon ni Duterte lang, mga kaigsunan, doon yung mga nangamatay nga drug lord. Dire sa to, Region 7, kasi may nangamatay. Ako, bata pa ako, katong mga rap-rap, ato tas probinsya, makadungog tas kani mga ulitaw, mga kwan kuno, jagwar. Kasi mga ginang jagwar, oh? Anto, humana lang kong kolehiyo. Wapag yun mga kila, pero pag panahon ni Tatay Digo, tipi, jagwar. Mga kailan to. Number one, nga drug lord is Central Visayas. Central Visayas lang unata. Kwan mga kailan, Rowan Secretaria aka Yawa. Saan ko to? Number two na drugista. Tipi, panahon sa Duterte administration. Si Franz Balones, katong tawagan ng self-confess, mga kegala. Later on, tipi isa, mga kegala po. No? Mga paruhinog. Mga katong Espinosa nga nasud sa Sildab. Tipi ka po, mga kegala po. O katong mga kining kwan, katong mga bail jugay. Namamipay din ta. Oh shit, kanang butangan o kanang kwan eh, higot. Kanang vigilante type of killing ba? Kanang higot dia sa kanang poste, butangag kartula mga higat. Pusher ako, wag tularan. Di ba makahatag og chilling effect na sa mga tao? Mga dautang elemento? Ang natural fear of death sa mga kriminal na establishar ni panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero ang natural fear of death ron sa mga kriminal, nabali na. Ang mga inosente na'y mahadlok sa ila in taong kinabuhi. Ang mga inosente na'y nabalaka kay nibalik na ang drogas, kriminalidad, korupsyon, atol sa kasamtangang administrasyon. Anticlair, now you tell me. Okay, ingon man ni Kwan Pod, Bishop Felixberto Kalang Bishop. Now you tell me. Pareha ba sila o klase nga killings diha? Culture of matod pa impunity and fear. Lahi ra, no? Kay ang naay kay bang fear nga gibati magila guro-guro para kriminal kol bolso, no? Panahon ni Duterte, mga kriminal, drugista, mga kurakot. Pero karon, kinsa may mga mahadlok, mga higala? Ang mga yanong tao, inosinting kinabuhi, mga higala. Kaya base rin taon, ultimo ginikanan, makuyawan ngayon taon, nga di nakauling buhi ang ilang mga anak. Kaya mga drugista, mga higala, mga adik-adik diha, tungod sa ka-confident, mga higala po rin taon, ipang-vlog na ilang suyop-suyop, mga higala. Asa mong ita, panahon ni Tatay Digong, mga higala, mahadlok pa, katong mga rap-rap, malista in town sa barangay nga nigamit sila ginadig. Pero sa kanipong tawagan ni mga higala, sa BBM administration, gipang-vlog na ginita. Noon sa nang hitabuha, mga higala. Just the Lord. Ang comparison, tanawa. Tanawa, Bishop Felixberto Kalang Bisyo. Noon sa nang taon ni Bishop. Ang kana bang comparison nila, Bishop, ang fear of kining death, pabiktimas krimen, panahon sa Duterte administration, ang kinsay mga mahadlok ato, nagtago-tago ng layas, may gila katong doon ay gikapliti. Mga kriminal, durugista, mga kurakot, intang. karon maglahi siya bishop no kay ang mahadlok ron mga ginikanan kinsa nabalaka in town sila mga anak makita lang in town to slibon nga wa nay kinabuhi ang mga kinintang concerned citizen nga nihatag og info sa mga awtoridad itipi mga kahigalaan kayita in town morning bishop Felix Berto kalang bishop malamdagan ka sa Espiritu Santo. So, sanbay na mga kikilaan po, no? Onya, si PBBM dong, matod pa niya ni tataw ning daghang wa pa mauwaw ng mga kurakot, ng lambigit, flood control, mga kikilaan. Atol na isunod, kay Ibon, commercial to man. Ipadungog sa dong.
6: Kasi yung ang sinabi ko na
0: nahiya
6: na mga nahiya ba sila? Yung iba, hindi.
0: Ah!
6: Karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga, patakbo ito.
0: Confident ba sila, Bong?
6: It's the hardest part to change.
0: Hardest
6: part? That's the hardest part to change. The culture. The culture of...
0: Where... Wake you day ka, Bong. Wabang ko kay bahad, Bong. Oh. Ang mga nice kurakot, panahon ni Tatay Digongbong.
6: Wala nang ibang sa tunay na salita.
0: Na, katawa-katawa.
6: Pagka... okay na yun. Para sa iba, okay.
0: Pailag yung ka nga weak leader ka, Bong. Liban ka? Seryoso nga isyo magkatawa-katawa.
6: Kinagastos ng pera ng gobyerno. Kasi,
0: oh, kina. Tapat kayo doon, ha? Sumaon ni mga kayo. Unsaon pagkakahadlukan sa usaka leader magkakilatanawa. Seryosong isyong katokatawang mabi kasabot ni Mabong. Unsaon pagkahadlok, adi? Kamu ko no des, mga nagpaminaw karon. BBM supporters, 31 million, now you tell me. 31 million, comment ko no, mabi. Unsay bahad ni BBM sa mga kurakot. Bahad, katubang campaign. Kung ba niya? Campaign promise ba? Bahad sa mga kurakot. Accomplishment, batok sa mga kurakot. Nilabay nilang Pasko sa 2025, Bong. Bakit? O 2026 nilang ang Pasko. Nasukmata nilang ka sa mga Palace Beat reporters. Magyan naman, Bong. Niya ka nang... Wapa man gapon to gingon mga dagkong mga tawag aning officials gobyerno na mapriso tungod sa flood control project or anomaly. Wapa man gyud. Asa man si Juan Martin Romualdez? Go! Musa man si Agaw, Bong? Bakit? Mga kikila, zero pa naman. May ni nakalisod mga kikila kahit kung niya itong leader, kataw-katawaan lang ka mga kahigalaan, mabiktimas kalamidad, magkatakatawa lang. Makaingon juga, saan ang lidiray, paipahoy? Saan nga tong presidente, ay ka nang, unsa man siya ka nang, marami siya, tima. Hindi ka kasabot mga kikilan, unlike Duterte, kanin presidente Rodrigo Duterte, firm mga kikilaan po, no? Musulti kay da, everyone listen, no? Siya, way sincerity, Mr. Rea. Katulang rap-rap. Unya, kanabang kato, wagi kanabang sense of compassion ng iya mga pamayag. Iya, kanang more on blaming. Mga katropa, Duterte, kuhan mo gito. Kanabang himokog presidential hotline 8888. Sulte mo, Drake, kasi mga kurakot, ya. Di mo action sa inyong mga kinipong yangungo. Within 3 days, di ginala aksyonan, ako'y aksyon, anak. Yung mga nalambigit ng opisyal, bantay lang yun mo. Pamutos na lang mong daan. Ano na ba nga? Di ka kamao, anak mong? So, di man kamao sa bong-bong, anak. Maragbuutan na kay kabong. Di man ka kamao masuko, bong. Di ka maayong leader. Sakto tong gingon ni kanhi ni Presidente Duterte, weak leader kabong. So, ato saning kung ano mga kailangan? Ano ito mga uluhang balita niya sa mga minsay, mga kikilan? Hindi bang baruganan sentimento? BBM supporter? Mga DDL supporter? Anong masasabi niyo? Anong sayin niyo? May masulti niyo na mga issues. Gutan ng karbuntaga, mga higala. Ipadangat na kay Matagrugun niya. Ito na basahon yung mga minsay komento-argumento. Sabi sa mga issues na gitoke ng Adlao ga Domingo mga kay... Rhymes na gito. Ayaw po. So at sa Malotson, mga importanteng pahinumdom, standby sa pagbalik, lauman pa na to, mga issues, mga kilan. So ato niya itong mga reports, mga kaubanan, mga higala. Oras sa XMM Cebu Philippines, Star Time, alas 5.33 na sa Kabuntagon.
2: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisiwayan ako kung sakal ni Kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Ako si Dracula.
12: Ano yung si Dracula ka?
11: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
12: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
11: Ayaw!

0: Aray sa sakit ng katawan.
1: Sunfall Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
0: Sis the pain.
2: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the pain.
3: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na magpakonsulta sa doktor.
10: Dinhi mismo
9: sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
10: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
12: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: X-FM.
14: Oras sa X-FM Cebu Pumi. Start time mga katapal, 5.39 binas sa Kabuntagon.
15: Good morning!
14: Balik tayo sa pag-uban-uban sa inyong tulman na ito. Tulman na natin Domingong sa sayong Kabuntagon. Okay, sige pa na kung yung bus ng alagad. Sige na yung anchorman katropa, ang Eric Amaro. Yeah, balik tayo mga katropa sa mga tukion nga isyo. Sige po, narita mga kahigalaan. Ani pog pamahayag rin ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ano mga batasang OFW mga kahigalaan? May batasan or what? Nagyod ka uwan mga kahigalaan. Or, ingon man, mga kikilan sa PBM ni Tataw, no? Nagang ko nung mauwaw mga kikilan ng mga kurang ko talabigit sa anomaly, blood control anomaly. Pangunta na, ikaw, Mr. President, nauwaw ka o wala? Wala po siya nauwaw o gapi. Ay, ang, kwa ni mga kikilan, no? Matod pa, blood control anomaly. Kaya with the signature ni Presidente ng matag budget mga kila matag tuig, no? General Appropriation Act niya mga katropa. Niya din daghang kinakalusot nga kana bang mga unprogram budget mga katropa. Considered as matod pa kanito kano eh, pork barrel. Sunod nahimo ng aloka bowls. Karoon pa sa lain na napuntoy lang yung termino mga sa pork barrel lang gihapon, ha? So, ato na balik-balikan mga kaigsunan. Kay ningon si PBM, 1 year naman good, no? O man nga, ningon siya, mahiya naman kayo. Wow! So, wag yun ko na yung mauwaw, ha? Why na uwaw? Mga baga kunog na. ang nag pagtuos mga kurakot nga feeling entitled ba? Nga kana bang katungo nila mga kurakot? Hindi man na pareha sa panahon ni Tatay Digo. Pag panahon ni Duterte, mga kahigalaan, naman kung ito'y bahad si Duterte. Hadlukan, doon ay political will. Iisama ni PBB mga matod ba? Paano lang mga kahigalaan, no? Kana bang nagtago sa ligasiya sa iyang amahan? Naan siyang amahan mga kahigalaan? Tugwaan siya ikaw galingong kana bang yag yung baruganan? Mani nga, usa ka weak leader matod ba? Sa ato nang balik-balikan niya, inilang ko doon kanta. Tawag niya tag pag-asa magtan. Ang iwan, standby po sa mga reports, mga kubanan, mga ikala. Mama Lorna Margarita, good morning ni mo, Mama.
4: Good morning.
14: Boy at Rosa Sana. Sipri Gallo, good morning mga katulang Eric South at mga Apo Geeks. Sa Baybay City Tennis Club. Ilabi na kang Attorney Abet o Jed Lee. Bandalan, Mayor Boying Kari o Tigpaminaw sa XFM Cebu. Watching from Bacayan, Cebu City. Good morning, New Desert. Ma'am Lorna Margarita, happy Sunday. Katupang Eric Guapo. Adlaw, isip all. God bless. Watching from Sambagdo, Cebu City. Si Roberto Tabulong, wala na'y kukalisang ang mga drugistang kriminal karong panahon. Balik sekarang panahon good sir. No? Rosvia Biamba, why ayaw ang presidente? Lorna Margarita, BBM is the worst president. Inimo dia, ito na mga netizens, mga kaigalan po. Ay, kanong pag-asa? So, yan itong pag-asa mga kaigalan po. No? Kay, laban eh, mga kaigalan po. Si Ma'am Iver Tinio, mga kaigalan. Laki, Sir Iver, inyo mga kila, naka-standby sa Picas Linea Pod.
8: XFM Weather Update.
14: Sir, Iver, mayong buntag, sir. Sa XFM Cebu, katapang Eric.
13: Yes, may buntag, sir. May buntag sa atong tanang Tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlawa. Ang easterlies o ang init ng hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang nakatext mo din sa may eastern section sa Luzon o Visayas. Samtang ang atong dinamonitor na bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility na adunay international name na Bavi, kini ana sa kakusko na super typhoon. Ana mahimutang sa 2,700 kilometers silangan sa eastern Visayas o kini nagpabilin sa kakusko na 195 kilometers per hour doon sa sentro. Ini pa rin nag-airog sa direksyon na westward or kasadpan sa kapaspaso na 15 kilometers per hour o sa pagbana-bana nato, posibleng kaning magpikaduol sa Philippine Area of Responsibility karong maabutay na simana. Sa karon ang nakapekto sa tibuok Visayas, analang tayo mga maayong tempo sa panahon na doon ay higayon sa mga lumalabay na patak-patak na pagwan tunog bukila tungod ka na sa mga posibleng makurang localized thunderstorm kaya na din sa may hapon hangtod sa gabi. Para sa kahintang sa itong hangin o kadagatan ng Tibuok Visayas magkakinatik sa hinay at sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa kasadpan amihanan at kasadpan amihanan diin ang atong kadagatan na doon na pihinay at sa kasarangan ang mga pagbalog. Wala kita'y gale warning signal sa isang asang bahin sa itong mga dagat din sa Visayas. Para sa atong temperatura, ang tibuok probinsya sa Cebu, makasinati 26 hanggang 32 degrees Celsius. Samtang atong dagat, muhunas. Karong alas 7:17 sa buntag, huwag mutaw po doon yung alauna, 24 lapas sa odto. Philippine Standard Time, manakita sa 5:45 a.m. Ang atong haring adlaw ni Saka, kaganiyang alas 5:27 sa kadlaon. Huwag mutaw po doon yung alas 5 sa hapon. O kalahitin, si Kandinis na DSP Pag-asa Visayas, si Mr. Vision Tenyo, na sa hinumdum na sa bago-bagong palahon, at doon ay pag-asa sa faktong informasyon. Nagang salamat o maayong domingo.
8: XFM Weather Update.
16: Weather Update.
14: Nagang salamat, Sir Ivera Tinyo, higas Pag-asa Magtan, ha? Yan ito maglangan at sa isunod ng mga reports sa mga kaubanan, mga katropa, kaya sa iron na sa mga latest po, ha? Manaw na to sa katrupaga Christelle Joy Filerca kay Matod pa. Operasyon sa Sakamol sa Sugbo nga nakadawat og bomb threat. Balik na sa normal. Mandeklarar sa otoridad. Luwas ang maong lugar.
8: Live report.
14: Astro Linya. Katrupaga Christelle, good morning.
4: Good morning. samalang operasyon sa usa ka mall sa Barangay Apas ning siyudad sa Subo, human madeklarar sa mga otoridad nga luwas ra ang tibok pasilidad pasado alas 7:50 sa gabi niadtong Biyernes, Hulyo 3. Ang maong mall nakadawat og bomb threat pinagi sa official Facebook account niini ug sa Viber sa usa ka mall representative pasado alas 3:40 sa hapon ni anang adlawa. Hinungdan nga daling girespondihan sa mga otoridad ug nangunay usab sa pag-monitor sa sitwasyon si Mayor Nestor Archival. Gipagawas usab ang tanan mga tao nga anaa sa mall ni anang higayuna. Muabot sa 93 ka mga personnel ang gideploy nagikan sa Philippine National Police ug SWAT, Bureau of Fire Protection, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga barangay personnel aron nga masusig yud ang matag-andana kung waabay mga kadudahan. Human masuta nga luwas na ang maong mall, balik na dayon ang operasyon ni ini. Gipasalig sa Acting City Director sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde nga palawman pa nilang investigasyon aron nga masubay ang may binuhata ni ini.
16: We will exert all efforts para ma-identify talaga yun.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhrone Vitamin C, the alkaline vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa Ragkay Usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
8: XFM Report. Exciting Pilipinas
14: Morning. Salamat, katropa Crystal Joy Felerka. At yung sunod sa katropa Greggy Magdadaro. Dolores 7, ipang deploy sa mga tambalanan, loko, probinsya sa Sugbo. Ha? Kung sa iron, ang kompleto ni Tali Pinagini katropa Greggy Magdadaro.
17: Report. Sa Sinto Jis ka mga intern o mo sa Department of Labor and Employment kung Dole 7 Government Internship Program kung GIP ang nakadeploy sa nakaroon sa nagkanihang provincial o district hospital loko probinsya Sugbo aron pagpalit

0: sa Malabuyok District Hospital, Mindanao District Hospital, Uslob District Hospital ug Bajan District Hospital, taglima usab sa Tumburan District Hospital ug Danao District Hospital samtang tag-upat sa Don Jose Marquez Valdivesa Memorial Hospital ug Ramon Lopez Memorial Medical Hospital, ang Jose Diosdado Memorial Medical Hospital nakadawat usab og tagtulo ka mga intern. Ang kasamtangang deployment mo sumada og 97 ka intern. Then dugang 13 pa ka aplikante ang panayong proseso ang ilang ipahimutangan sa pagkakaroon at usab sila ipahimutang sa mga non-clinical support function naglakip sa record og administrative support, laboratory og diagnostic request processing, medication og supply charging, order monitoring og follow-up including sa mga order sa doktor, cashier assistant, training og operation sa Integral Hospital Operations and Management Information System o IHOMIS. Lakip na ang kitchen ng uban pang hospital support service. Si Governor Pamela Pambari 4 o Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan. Nagpasalamat sa Dolly 7, pinuluhan silang regional director na si Attorney Roy Binafe sa pagpahimong posible sa mga programa. Hindi lang niini mapaligon ang healthcare system sa probinsya, kundi din magbukas usab kini sa may nungdanong oportunidad sa pagpanarbaho o pagtuon sa mga batanong sugbuanon. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog kung nakahanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mapagtara sa itong mga mata na nakilutin, beta-carotene, vitamin A o zeaxanthin. Alam sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa ang Reggie Magdadaro, XFM News.
1: XFM Report. Exciting morning.
2: Salamat, katropang Greggy Magdadaro. Ito'y sunod si katropang Benji. Naka-standby? Wala? Katropang June 14 ata. Kamatod pa, 25 anyos. Ginakdakam ni Bato. Subong ang palunong pangkatay naman dito sa Sudan, Toledo po. No? At ito, sayo, kompleto ang detalye pinagin ni katropang June 14.
1: Live report.
2: Katropang June, good morning.
3: Yes, patay kini ko sa kabajing ko aniyos lalaki human gigog gidakdakan og bato ang gihag nga naong sa usa ka hubog lalaki dito sa City Loray 1 barangay poblasyon nagbayan sa Toledo Cebu sa yung gag buntag at law nga Sabado Hulyo 4, 2026 sa kining biktima ang ilang si Nico Bacos Largo Olitao residente ni sa lugar ang kining nakpan nga suspect giilaw sa mga si Kent Mission Escoto 30 anyos sa Olitao sab og residente sa Loray 1 sa investigasyon sa kapulisan si Dakmel Stolero na sayran nga alaunay media sa kadlawon dihaga nagita siyang amahan kining suspect nga upo sa impluensya sa ilimdog magkahubog samtang naglakaw sa dalan iyang nasugatan kining biktima nga uway sinina adunay gidaga pusil nga matod pa gi-lok-lok ni siyang hawak matod pa sa suspect nga nagtuo siya nga kuhaon si biktima ang pusil hinungdan nga iyang kining gi ditukmod og didto sila pareho ni nga nangatumba ni nga duha human ini mikuha ni gab bato ang nga kini nga suspek og dayog gab dakdak ngadto sa naong ini nga biktima human misibata nasugatan sa suspek ang iya nga ian og gisultian nga dunay usa ka tawo nga kadugo ngadto sa daan gibaybaw dayon sa barangay ang bug insidente og gipadala ang mga responder aron tabangan ang kining biktima pa pagkapos sa ospital gideklarar gad din on arrival sa mga doktor gilargo sa proseso sa crime scene sa mga otoridad na ibuuan nga ang kining pusil nga gidaan ni biktima usa lang kini ka gun replica o kining toy gun. Hinaon na sayra sa kapulisan na gikan sa impormasyon sa barangay nga barangay kapitan nga voluntaryong mitahan kining suspek og niangkon sa nahitabo siya karon alas kustodiya sa Toledo City Police Station o gihikaya ni kini iga kaso ga homicide. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alam sa ligay usang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa, June Gator XFM News.
1: XFM Report. Exciting.
4: Exciting.
2: Yeah, salamat katropang June 14 sa mga report. Oras mga higala 5.53 na sa Gamundagon. Katotag na dalikan nyo sa Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ha? Maligo ng residential lawas po na mga higala. Di lang sa mga GR. Nagkita mismo ng inabuyan. Lawas po na ito mga higala. Bawal magkasakit sa mga watay sidot mga higala. Watay kwarta. Unang resistensya, Santon Vitamin C, matag adlaw mga Ma'am Flor Delica, good morning ni mo, ma'am. O niya, arita mga kigalan po sa, wapam si Katupang Seri, no? Ito sa, arita sa mga issues, gutanan, karoga, buntaga, mga katropa po, no? Balik-balikan na ito, mga init nga issue niya, kwanta, ano bang, arita atol ning ilakbit day mga

kahigalaan pod, no? Ang kining 2028 senatorial preferences survey, kumbaga, no? Kung ano maroon, 2026, mga kahigalaan, third quarter na ta. Nanay mga nigimok, mga kahigalaan. Nanay mga nagparamdam ng mga senatorial balls, mga katropa, re-electionist, alaban mga bagong saltang mga pangan, mga katropa, isgotag kining pagkasenador, no? Then, base ni sa kuan po, da? Kining Archipelago Analytics Survey nagipay gayon May 26 ngadto sa June 2026. Then si kining Davao City Mayor Basti Duterte, mga kahigalaan. Lenny Robredo, Robin Padilla, mga kahigalaan. Oy nangu, mga katropa sa mga senatoriables, 48% mga kahigalaan. Unya kwan po, no? Ato ning kwanon be, ato ning kinipong kwanon, mga kahigalaan, na ato ning siren, no? Dara ang matod pa, mga kahigalaan po, no? Sa latest karon nga Senate election preference survey nga gipigayon sa Archipelago Analytics, nagpakita magilan, no? Si kwan, na Basti Duterte. Okay, sa may supporters mga Duterte, sa may haters sa mga Duterte, sa may reaksyon ninyo ani, no? O yun mo, maayo ba, mga kahigalaan? Si Basti mag anak na po sa Senado, mga kahigalaan. Maimong senador, mga kahigalaan, ang anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sunod yan si Lenny Robredo. Kani mga kahigalaan po, no? Si kanipong nanay Lenny, kani mayor man dito ng Naga City, mga kahigalaan, ani mo maning vice presidente. Robin Padilla, number one senator. Sharing the lead. With 48% voter preference. Mga kahigalaan, three-way tie ni sila. Si Kering Baste, si kanipong Mayor Lenny, at si Senator Robin Padilla, mga katropa po. Sa nisunod nila, mga kahigalaan, silang Biko Soto. Biko Soto, mga kahigalaan. Mayor sa Pasig, mga katropa. Lauren Legarda. Incumbent mas Lauren Legarda, mga kahigalaan. Nakakuha sila 45% voter preference. Rank 4th and 5th. Uy, si kinibang tip palang paldo. Senator Rapi Tulpo, mga kahigalaan. Kuhan siya, kanang sunod sila ni kinipong Alan Peter Caetano Magilan with 42%, no? 6 si Rapi Tulpo, 7 si Alan Peter Caetano. Lain pa, silang kuhan po Magilan, Pulong Duterte, mga katropa. Kongresista kining Pulong Duterte, apil po siya, mga kahigalaan. Francis Cis Escudero, Mark Villar. Mark Villar, mga kahigalaan po. Diin kinipong si Mark Villar, apil niyan, 39% kung siya, voting kining preference, mga kahigalaan po, no? So, balik ko na to, mga kahigalaan po, si kani sa kinipong senatoriables, mga kahigalaan, si Biko Soto, Lauren Legarda, 45%. Rank sila 4th and 5th. Rapi Tulpo, Alan Peter Caetano, 42%, mga kailan, 6th ug 7th. Kuan po, mga kailan, Pulong Duterte, Francis Escudero, og Mark Villar. So, each registering 39% voter preference. Jose Calixto Gonzalez III. Uy, appeals dingdong Dantes, ni mga kahigalaan po. Dito po. Pero, hindi nga, hindi ko na sa budagan ko dito. Pero, karon, matangin ba? Okay. Kuan mga po ni, kanabang daghan ba kayo ka-follower si Marian? Niya Grace Po, mga kahigalaan, completed the current top 12, mga katropa, 35%, no? Ito, mga kahigalaan niya, ang kwan po ni, mga kahigalaan po, no? Nanas, ito pag Jerry, mga kahigalaan po. Kwan na lang po ta. Sa sunod higay lang po sa mga istasyon ng Takna, mga kahigalaan. Walang igong oras, ngalan sa Kitbukang Puwersa, XFM Cebu 88.3. Ang inyong boss kalagat sa ngayon, katropang Eric Amarong na Meet Magingon.
Rekon and Sos, basta na wain posible sa labaw nga makagaga. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas. Ang inyong katropa, katropang Erika Amaro, mga katropa. Dalay ko ng Diyos sa basalan, dugway imposible sa labaw nga makagagahong.

0: Huwag ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang

0: Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
1: Sa Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
4: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
6: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga nagtumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:10 na. Itong oras ang tunagin ninyo sa Premium Death Free Instant Energy. Premium Death Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kamagatang kong kaluya ni ini, mga katrupa, gumikar kay Premium Death Free Instant Energy, makapaligon kini sa itong immune system, gawin nagsilbing sundao sa itong lawas, nga manalipon din batok sa mga intruder, mga bakterya, virus, kamagatang kong sakit o kaluya sa itong lawas, mga katrupa. Mauna ay kumpiyansa, kanadlaw, inom o duha ka soft gel ha, sa Premium Death Free Instant Energy aron mapalig-on ang atong depensa sa lawas, atong mga defender sa atong lawas, ang atong immune system, mga kaigsoonan. Premium Death Free Instant Energy, nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, ninyo kini mapalit diri sa atong ES12 Clinic Store. Yan ang mahimutang sa bus gabahin ng atong Sibianan, diri sa Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Unya, karong alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon, padayon na po mga igsoon ang libre, ha, ang serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga kaigsoonan, ang paghatag og libreng medical check-up og libreng konsultasyon, mga igsoon, ha, libreng check-up og libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katrupa. Matag Domingo kini alas 9 sa buntag gadto sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. Naapo diha sa itong Yes 12 Clinic ang atong store. Ngayon mapalit ang Premium Death Free Instant Energy o gang uban pa gawag ang Yes to Health product, mga katrupa.
0: Bullseye, matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya o mga nag-unang issue. Targiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye. Bullseye.

0: Espinam non curat. Si tantum est quandium ostos. Ampam pacabara walai dugucan. Uncutum laman kini seimum baba.
1: Katropan Jerry Auxilio. Bullseye! Bullseye!
0: Sogbo Luzon Visayas Mindanao o Kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dong tulumanonang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Kapag niyo ang kurman katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Makikuban na kininyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
0: Nining adlaw mga katropa ka Domingo. Pizza size. Pizza size ba katropa ka rapra? Pizza 5. Pizza 5! Bulan sa Hulyo tuig 2026.
3: Good morning!
0: Hinaw tada ka mo sa kapiskay sa malawas sa inyong pagbalik kay Sikay! Samtang nani kay Sikay, kamuri ato yato na kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan na surka gahapon o karun. Dini sa ato mga kaigsunan, sunod-sunod naman yung mga post sa social media mga katropa. Makahatag o kabalaka o makaresponde. Ano mga responders, mga kaigsunan, makaresponde po din eh. Ato biyaging simana mga kaigsunan. Ato biyaging adlaw mga katropa na iskwilahan. Sa kakulihiyo mga katropa nga giya. Upa dito sa ato mga pulis. Kay doon ay nag-message sa social media mga katropa. Yan, naghatag og hulga sa mga tinunan sa naisgutang iskwilahan. Karon di anasay hulgas bumba. Diri sa may 101 Horizons mga higala. Taas-taas sa bring kaluha mga higala nga building. Wow! 101 Horizons mga katropa. Doon ay hulga sa pagpamumba mga kaigsunan. And ito ang mga pulis mga igsuan. Nawar ay room sa Cebu, rooms po rin o niya. Nakabunta din dalawa sa bumba ang nakalagay sa pasilidad ng Horizons 101 Cebu. Pamamagitan ng pag-rent ng kutse at condominium unit. May dalawang oras kayo para hanapin ito. Mabuhay ang bagong Republika ng Pilipinas. Mabuhay bagong Republika ng Pilipinas. Kinsa man ikang bungbong ni Klaki, ha? Bagong Pilipinas ka presidente BBMan. Ani mga kaigsunan. Inugda na nga tuwa mga sako pagaigala sa Kiriga. Kapulisan mi responde dayo ni ini mga kaigsunan. May sayunan ba po mo ning duha ka bomba nya kining Horizons 101 mga kat 101 mga katropa. Kaluha ba yan ng edipisyo tag 50 kapin kandana? So, na dito mga igsoon. Na nag-responde na yun katropang rap-rap ang atong kapulisan. Responde na yun, ninyo nakita niya mga pulis, mga katropa. Kaya ito ipakita nila katropang rap-rap ang pagkuan. Abot nila. Oh, dalaw. Dala sila ni K-9. Ha? Punya si Kitin wadiha. So, mani mga kaigsunan, nagato baga pulis nga daling nagresponde sa nahita mo nya hulga sa bomba mga kaigsunan diya sa may Horizons 101 mga katropa. Disiotso minutos mga igsoon na nakalabay sa lasays. Samtang di ay nagsulob o God Jesus loves me. Inako pag-aigala gumikas pagtiner og armas pinaksikan sa search warrant. Sakto gina yung mag-isulob do nga Jesus loves me. Ikan sa paghigugma sa itong Ginoo di animo. Tulan nyo ito mga pulis nga dias imong panimalay aron mapalgan, makitaan ang armas imong gitaguan, aron malikay ka sa paghimog krimen o kadautan. Ito mga pulis, mga katropa, dala ang search warrant mga igala. E para posible ni siya responsable mga katropa, nasay pagpang rakrak nito human sa Argao. Pagdiritos dalagit katropa rap-rap ang sunod nga pagpang rakrak. So oso dito probinsya may gala ang rakrakay. Kining lalaki mga kaigsunan, yanun ay search warrant aga tuwa mga pulis. Sa nag-search na niyong panimalay ng lalaki, dito napalgan yung armas wa na sa kalikay mga kaigsunan. So paglikay ni mo na wa na kay kaagian. Sa pulis na putahan mga kaigsunan naglalang search warrant. Alangan man og dili ka mo ingon, ah, sige sir. Dagan sa mahigala, asa mo tang sa nini mga kaigsunan. Atong siren, atong pabatiyon, atong tanahon mga igsoon, atong resibo ni mong balita. Padulong na ni sila o na dahil kuhaan, karindiriya, kananan mga pulis ani mga kaigsoon, padulong na panimalay ni subject sa search warrant. Okay? So na mga pulis. Nakaw na sila, padulong na balay ni subject sa search warrant mga katrupa. Ah. Lagi pa silang kaitayan di ay. Kadaghan pag tao ni napita. Ah, lagi tapo. Ano ka tao?
3: Hindi ka.
0: Oh, kini. Maray.
4: One day sir, namin dari karun sir para mag-conduct o sexuaran. Kani sa tuwutan mi sa artisima ng Pintin. Secretary Judge na Keto di Balocos para kami pwede may maka-search sa oras sa adlaw o gabi para makuha yung armas diri sa TV Panimalay. Okay ra, mag-search with the results, balay.
0: Sige. Sige, okay ra po siya, tandaw na siya. Sa mga pulis, before the sack, kagirkisa po sila magkakauwang pulis. Sa iyo din butang ruha, iyo din pangitaha, kaya ari rin napita ko yung butang. Bitaw. Dana.
5: Mas naway lisin siya. Huwag sa pagkupo itong mga, kuhan, mga bala. Doon na kayo. Dana niyong isulti.
0: Hina, chip, nalagay ka tungod pagpakahilom, chip.
5: Pabor, alam tanin mo.
0: Tiner na malaga ni mong armas, kapalisin siya, hipo din yun. Pero dili mo madakpan. Samta lang dito sa siyudad sa Naga, mga kaigsunan. Problemado pa taong classroom, mga katrupa. Nasunugan pag yun ang eskwelahan. Problema pa ta ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Nagumikan kay backlog ang pag-construct o mga classroom, mga katrupa. Ipunan pag yun mga igala, kaya doon upat ka classroom sa eskwelahan diya sa Dakmayan sa Naga, nasunog mga katrupa. Hindi mga kaigsunan. Problemado yung taon kayo na ni katrupa rap-rap si Jun Katur. Ato pabatiyo ng saysay. So, yung upat ka mga classroom sa Placido High School. Mga iksoan. O, oh, ano yun? Sunog sa eskwelahan.
3: Grade 9 Batangas. Grade 9 Rizal. Grade 9... Kang Ma'am Stephanie o kang Ma'am Ramas daw na uog daw. Suspeita. Hello, oi, sa mga eskwelahan eh.
5: Daw. Bawa ni Pahing Panganik.
0: Doon naryo ka na, Jun. Morning, mga kaigsunan. Good morning! Upat ka mga classroom sa eskwelahan. Sa Dakmayan, sa Naga, nasunog mga igala. Tugangan yun ang problema ng Presidente Bongbong Marcos. Diskutan nato mga katrupa ang pag-construct o mga school building aro doon ay dugang madugang. Dugang madugang. Classrooms mga kaigsunan. Ina, nasunugan pag yun. Nasunog pag yun mga katrupa. Upas ka classroom. Ugma, klase. Bangun, sana asa na sila mag-klase? Under the mango tree. size minutos mga katropa ng kalabay sa lasays. Sanugan pa mga balita. Ganing showdown mga kaigsunan nining paglihis. Ganing pagtipas agianan sa Cebu Bus Rapid Transit mga katropa. E nga no ba po paagion Manila there is SRP ning Cebu Bus Rapid Transit mga kaigsunan. Isupag ni Cebu City Vice Mayor Tomas Usminia mga katrupa. Gini ba yung Cebu Bus Rapid Transit mga kaigsunan? Sugod ba yan yung mga igalang kumsipto? Panahon ni Mayor Tomas Usminia. Ipatuman mga igala panahon ni Mayor Michael Larama. Kunya karon mga katrupa, nagsugod ang operasyon. Problema kaya ang continue nini ang pagpadayo ni inig bus rapid transit mga kaigsunan. Pagiyo naman diri sa SRP. Para supak si Vice Mayor Tomas Usminia. Para gumikan kay ang tumong og tuyo daw kuno sa Cebu Bus Rapid Transit mga katropa. Aro moagi kini ngadto sa mga agianan di daghan. Mga kaigsunan magkapahimulos ni ini. O niya, maagi ka dito sa SRP mga katropa. Kinsa ba yung giservisyuhan na ka ng mga dagko ng tindahan? Kining ba mga igsuon? Request man is mga tindahan ba? Aron dagang mamalit dito sa ilaha kay sayo na mga kaigsunan ang transportasyon. Galing na pita sa outroad properties mga katropa. Ang mga negosyo din rin na pita. Gasto o maghisgot kang transportasyon. Eh masayon ni mo kung doon na kay imo kong gilong sakyanan. Masayon po ni mo kung ikaw ganahan maglakaw. Pero kung dili gasto ka, taxi mga igala. Either kining taxi nga upat ang ligid o taxi nga duha ang ligid. Kining motor taxi. Kundi ana mga katropa. Si Si Positive Vice Mayor Tomas Usminia mga igala, mi hulga. Nga mo resign siya sa pagkabisi mayor sa dakmayan sa Sugbo. Kung tumanon yun, ipadayon mga katropa ang pagtipas sa agianan sa Cebu Bus Rapid Transit mga igala. Nag-resign yun ka Vice Mayor Tomas Usminia. Si Winston Pepito yun mabisi mayor ni Galakiha. Mauna mga kaigsunan. So, showdown mga katropa diya sa session hall sa tuag legislative department mga iksohon diri sa dakbayan sa Sugbo. Juan CBC Mayor Tomas Usminia presiding officer sa konsiyo sa dakbayan sa Sugbo mihulga ako kanaog sa iyang katungdanan kuno galing tumanon kini bagong i-introduce karos DOTR. Sikin sa may nagsugyot po niini mga katropa yang si Cebu Bus Rapid Transit mga igala mahapito na diri sa may SRP. Butang gisupak ni Cebu City Vice Mayor Tomas Usminia mga kaigsuonan. 30 minutos ang nakalabay sa Lasay. Padayon gyapon kamo mga igsuon. Nagapamatin ng atong tulumanon!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Sa mga balita dito sa kauluhan, ang mga prosecutor sa impeachment bato ni Vice Presidente Sara Duterte ug mga adlaw nga diin magsugod na. Daw kuno ang mga tinuod nga alagad sa Ginoo. Sila ang tunay na alagad at buses ng Panginoon. Sa one mga kaigsunan, sila ay tunay na alagad at buses ng Diyos. Atun pa ni Father David mga katropa kinsa nanawagan og suporta sa katawhang Pilipino ngadto sa House Prosecution Panel mga igsuon. Dugong na madadawat po mga malita. Sinanong ko nung tunay na alaga ng Diyos mga katropa. Mga prosecutor sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. O niya, Father, agadong binilyon, kumusta man, okay ra mo? Wag ha mo mabahini ni Iga. Basta gibahina mo, Father Flavino. Kaya itong simbahan, mga kaigsunan, bato-bato sa langit, matamaan mo rin mabukol. Kaya itong mga pari, mga katropa, depende siguro ni nilag nabahinan ba? Kana tugod kay ang ilahang gipukos mga kaigsunan nakasintro sa ilaha mga katrupa nga pakigbato sa korupsyon ang iya lang ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero tak-om nga itong mga pari mga katrupa na ako nagikaingon bato-bato sa langit patamaan mo rin mabukol. Mahitugod sa bilyones o trilyones nga gikaw-kaw sa panudlanan sa atong nasudnong kagamhanan mga kaigsunan. Nasaan ba kayo? Kayo po ba ay disipulo ng Panginoon natin?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige mo niya o gakuan. Sige mong tagaw-taw. Impeachment batong ni Vice Presidente Sara Duterte. Pirwa mo'y tagaw-taw sa bilyones o trilyones nga gikaw-kaw. Ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga igsuon. Asa man ang hustisya ning kalakihan. Dili ka manawagan, Father David. dakong pangutana mga katrupa. Ini nga to mga prosecutor, mga igalas impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte. Totoo mong na sila ang tunay na alagad at busis ng Diyos. Diba mayroon man sa kanila nakatanggap ng minalitang pera? Sila po ba ay alaga ng Diyos? Sila po ba ay tunay na busis ng ating Panginoon? Huwag naman ninyong gamitin ang pangalan ng ating Panginoon para lang i-advance ang mga interest ninyo. Inyo lagi pabor ngadto sa kung sa may nakatampo ninyo. Pag-isgot ang corruption mga kaigsunan, yano man ang atong simbahan yaman magpakabana mga katrupa sa pangurakot halapan niya pangawkaw sa pira ng sambayanan. Bakit naman wala kayong busis dito? Masabi ba natin na hindi kayo ang tunay na alagad at busis ng Panginoon? Anyway, iyahan na ni Father David mga kaigsunan. Yan ang gitampo, isip maoy. Umilis mga katrupa sa gihimong programa ni mga pro-impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katrupa. Masin po si Father David na kapaldo. Ni Mrs. Pari, katrupa, ang rap-rap. Pinagkagamay ni nila, binaufista, gismil, mga igala. Dala na, ikapalit og lampin sa ubang pari, mga igala. Hintay 5 minutos ang nakalabay sa lasays. Sa dugang pa mga balita, gyapon dito sa kauluhan. Sinado mga kaigsunan, gibinditahan. Siguro mga katrupa, gipuy-an anig mga sungayan. Ingon man mga ikugan mga kaigsunan. Pero sa pagbindita mga katrupa, ganto sa Senado mga igala, doon ay mga pulis katrupa rap-rap nga nakabantay dito. Kung sila naigo mga igsoon sa bindita, doon ay ingong pari kining bindita dili ni paras inyo. Sabi pa lang mga kaigsunan, ang naigo nga pulis sa bindita, sungayag ikugan. Naigo pa rin nagbindita sa Senado mga igala nga kini, dilini para inyo. Klaro po mga igalas pari mga katrupa. Wag kayo bao si Father nga kung arita redemptores, pagkauman sa misa katrupa grap-rap. Mga manindahay maglumbaan ay paingon dito dolls altar. Inigbindita mga igala gato sa mga kuan, mga religious articles mga kaigsunan. Iapil ang pong bindita katrupag rap-rap ang mga kuan, ang mga manimbahay. O na nga mga manindahay hinoon. Mga manimbahay, mga katropa, humans misa, lumbaan na ig-adto dito sa altar, mga igal. Para maigo ang apil sa bindita. Ano man, hapid na lagod, ikaligong bindita, mga kaigsun. Tanaw na to, mga kaigsun, ang atong resibo ni mong balita. Oh, vicinity ni sa Senado ang gibinditahan mga kaigsunan, mga pulis.
6: Para doon sa loob.
0: Oh, para sa to sa loob. Hindi sa inyo. Oh. Iklaros pari mga kaigsunan nga nagbindita. Ato pamatiyog balik at rupang rap-rap.
6: Hindi para sa inyo to, ha? Hindi para sa inyo to. Para doon sa loob.
0: Para sa inyo, ha? Para doon sa loob. Kasi sa loob ng Senado, nandyan ang mga sungayan at mga ikuga. Siguro Senado, gipuy-an na yun ni mga katropa o mga elemento. Mga sinugo ni Taning. Sila nang ipabinditahan mga kaigsunan. Isa kay nagsugo din is Win Gatsalyan. Gano'n waman mo apil ng linya ang mga senador. What? 39 minutos ang nakalabay sa Lasay. Mga pari, mga katropa, nagsulog. O pro-impeachment mga kaigsunan. Pangutana nato niini mga higala. Samta nakasutana sila mga katropa. Nagakupot o kinini ang mga marka. Karatula, may tugon sa impeachment ni VP Sara. At o pangutana niini mga kaigsunan. Wabag kinikalapasan sa prinsipyo sa separation of church and state? O na doon ay mingon, hindi ito dapat mga katropa palampasin ng juices. Hindi ay mga nakasutan na mga katropa, nagabutang mga higala, nakadala o ganabaga articles mga kaigsunan niya convict Sara now. Oh, anya kining at saka sakim nakabantay ang bayan. Asa kanya ba ni? At sakim nakabantay na kuno ang bayan mga kaigsunan. Tanong natin sa nagkupot ni ining maong nga t-shirt mga katropa. Nabantayan mo bang binilyon at trilyon ninakaw ng bayan? Ninakaw galing sa kabarang bayan? Ibakit naman kayo father selective? Klaro-klaro naman, crystal clear yun eh. Crystal clear mga katropa, klarong-klaro. Litra for litra mga katropa. Nakita nato mga higala ang selective nga panawagan ng mga pari mga kaigsunan. Wala dito ninyo makakita father nga ni appeal mo's panawagan may itugod sa flood control iskandal. Inasaan ba kayo? Kayo ay nakatutok lamang dyan sa 125 million confidential at intelligence pa ng Vice Presidente. Bakit di kayo nakatutok sa binilyon at trilyon na pera? Na ninakaw ng mga kawatan? Tanong ko lang, Father, may bahin ba kayo dyan? Ni kalapasan mga higala sa gitawag o separation of church and state principle o po sa itong declaration of state policies mga kaigsunan sa tuwang 1987 Philippine Constitution mga katropa. Samtang ang atong kaparian tunay katungod mga kaigsunan sa pagpadayag sa ilang sentimento, ilang opinyon tugon sa mga isyo sa atong susidad, ingon man sa atong gobyerno. Pero ato pa inumduman na ito mga pare, imuha ninyo, samtang dili ka mo, wa ka mo magsulob ninyong sutana. E kung nagasulob ka mo sa inyong sutana, pari mo ni ana, o kay pari tagasimbahan mo. Dili mo citizen ng Republika ng Pilipinas. We have to make a dichotomy, mga higala, between your being a press and your being a citizen of the Republic of the Philippines. Sa imong pagka-mulupyo. Sa imong pagka-citizen sa nasod sa Pilipinas, naagana mo mga katungod. Nakalatid sa dubatagang balaon. Katungod sa pagpadayag o sa may imong gibati diha. Pero himuunan ni mo, samtang ikaw citizen of the Republic of the Philippines. Sa man ang pari, may mo citizen of the Republic of the Philippines. Kung siya mga katropa, wa makasutana. Kung siya nakasunob o civilian clothes, mga igala. Alahimuan na diya. Isan pa, magkat-kat-kat-kat ka diya sa punuan sa kahoy. Parihan ni Paddy Robert Reyes. Nagigayon, doon na si Demoyenos Gobyerno, mudagan mga kaigsunan, agig protesta. Iabot ito snaga may gala o gapit sa San Fernando ba na dagang kahoy na katropang rapran, may katkat dito siya. Paddy Robert Reyes, nakasurt man. Mga kaigsunan, wala nakasutana siya pagprotesta. Kanto yung gihimo mga igala, isip citizen ng Republika ng Pilipinas. Ay nahimong kalapasan sa separation of church and state principle, mga kaigsunan. Pero ang pare o magainom-dom pa mo, diri sa may St. Joseph Parish sa may Mabolo, nagmisa mga kaigsunan o sayang humili, iyang gikomentaryuhan, gibirahan si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at the time, mga kaigsunan, Father na sorpresa at tropang rap-rap na nagumikan o sa katiguang mibarong siyang gilingkuran ipaso maigala sa kinini ang tunga-tunga sa mga lingkuranan de sa simbahan minuol gato sa pare nagpatungod o yang gitudlo who told you si Father maigala nakugang flagrante delicto caught in the act ba? Ikaw ay gala na kugang si padre na shock siya. Usa ka parishioner minuol nga to niya giingnan siya samtang nagwali. Who told you? You're supposed to discuss the gospel and not to criticize the president. Father, katropang rap-rap, misuway pagpasabot niya tustiguang. He was telling the truth lang kuno, mga kaigsunan. Isamod yung kalagot stiguang, mga kaigsunan. Pagkahuman ni Anto, mga katropa, ang tiguang, migawas, mga katropa, nag-walk out sa wali. Sa pare, ang uban niya mga manimbahay ni Nunot, ni Sunod niya to niya, mga katropa. That is a clear violation of separation of church and state principle, mga igsoon. Using the pulpit to criticize the government. Ikaw, taga-simbahan ka ng dapita. Isipulong kas tong Ginoo. Maman magsabot din ang kapwedeng manaway. Pero panaway outside the church. Panaway nga rili ka magsulob si mong sutana. Sulob sa mong pagkapare. Sige na yan to mga pare, mga obispo, mga kardinal. Doon may citizenship ani nila, aha, mga igala. Dili doon citizenship, ang doon citizenship katrupa, doon citizenship. Katur ni mga senior citizen, citizen of the Philippines, at the same time, senior citizen. Mao na mga katrupa. Nakita karon convict Sara. Now mga kaigso, nagsutana man eh sila. Pag-ilis mo, ay paulis mo sa kumbinto, pag-ilis mo dito. Ayaw gamitan ninyo ang sutana, simbolos pagkapari ninyo. Exercise your freedom of speech, your freedom of expression. A citizen of the Republic of the Philippines, of Dili as disciples of God. So, balik-balikan na ito, tunay tabo din sa St. Joseph Parish Shrine, mga kaigsunan. St. Joseph Shrine dinis mabulo. Panel ko to mga igalas da Freeman pagkaugma. Si Father mga igala na surprise. Igon ana mga kaigsunan.

0: dapat hindi ito palampasin ng juices. Nine minutos ang nagkalamay sa alas 6. Padayon gapon ka mo nagpamati o nagkatanaw ni nga tugtulmanon ang Bullseye Sunday Edition.
1: Bullseye!
0: Samtang dito sa Canada mga katropa. Yan bisita dito sa Presidente Bongbong Marcos mga igala. Nakasintro dito si Auntie Claire. What? Pamutbot ni Presidente Bongbong Marcos. Dito sa Canada, mga katrupa, kanagubikan kay dunay mga Pilipino ditong galagot. O sila si Undersecretary Claire Castro, mga kaigsunan. Iduol sa mga rallyista. Kanagdalag megaphone, mga higala. Nan nga tabangas BBM pagkanaugon sa katungdanan. Ay gani kang armas ni mga protester mga igsuon megaphone lang. Ay gani kay wala dumugas attorney Claire Castro mga igala. Atong tan-aon ang nahitabo dito sa gawas sa naso dito sa Canada ni attorney Claire Castro og sayang director mga katropa.
2: Shame on you, Claire, Auntie Claire. Shame on you, Auntie Claire, Auntie Claire.
3: Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now.
0: Nagpatabas doon ni Claire Castro, Police Canada.
2: Kapalang mukha.
4: Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines.
3: No, we are not violent. We stand with you.
0: Yan ang nangyari kay Attorney Claire Castro at ng kanyang direktor. Habang nagsagawa ng reels mga kaigsunan. Ang kanilang reels ay pinutol ng rallyista. O na mga igala, kitabo dito sa Canada. Inan pa sa Attorney Claire Castro nga bati og naong. Siron mga igsoon ang pamahayag ni Attorney Claire Castro ang tingpamaba ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa.
5: At sinabihan ako ng pangit sabi at sinungaling. So noong sinabi nilang pangit daw ako, piling ko sila yung sinungaling.
6: Ano yung nangyari kanina na sa ngayon nagbabayaran itong
0: sinungaling
6: ninyo dito sa Vancouver?
0: Ang ganda naman si Attorney.
5: Kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, sinunong niya ako sa UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito'y ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila ay magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, noong sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi

0: naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh.
1: How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point?
0: At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro, in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre, hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo.
1: Thank you.
2: Thank you, bro.
3: So, kayo ang kawawa, hindi siya.
4: What?
3: Attorney Claire Castro, mga katropa. Sa tingin nyo, maganda si attorney sa.
4: What?
3: Kaya sabi niya, yun ang sabi, ako pangit. Ha? Eh, nagkamali sila.
4: What?
3: Ay, hindi yun totoo.
4: What?
3: Minutos, mga katropa, nagkalabay sa lasays. Dayon gapon ka mo nagapamatinig at tugtulumanon.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Sunday edition. Samtang sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Kanhi framer sa itong 1987 Constitution. O mahistrado sa Korte Suprema Adolf Ascuna, mga katropa, mingon. Ang kasong impeachment, mga katropa, pwede kini moabot niya to sa Korte Suprema. Kana kunugod ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, mga igsoon. Aabot na sa Korte Suprema. Yan ang sabi ni former Justice Ascuna. Saying Supreme Court may review impeachment case. Grave abuse of discretion is proven, mga igsoon. Ana, mga igala. Kining grave abuse of discretion. Naigon na to exception kini mga katropa sa atong Korte Suprema sa atong Judikatura. Sa dili pagpanghilabot, mga kaigsoon, sa mga issues may kalambigitan sa gitawag og political issues, mga higala. Pero, pwede kini siya panghilabot kung ugaling doon ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, mga igsoon. Panagiingon ni kani, ni retired Justice Adolf Ascuna, sa usapod sa Freemer. So nagpanday sa itong 1987 nga batangkang babatakang balaod, mga kaigsoon. Huwag mang adlawa, impeachment, sugod na ha. Ang impeachment trial, mga katropa, ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang problema, wapatakay ba ang kinsa yung presiding officer, mga kaigsoon?
4: What?
3: Win Gatchalian ba o si Chis Escudero, mga katropa? Dili ba yan basta-basta mag-preside kas impeachment trial, mga kaigsunan? Si Kanhi Senate President Juan Ponce Enrile? Ngilngi katong abogado, mga katropa? Ngilngi patos humba? Nagtuon pa bang gani, mga kaigsunan? Unsa pagkahaog dili abogado sa mga Win Gatchalian? Pero wapag yun magka-desider ang kuwag Senado. Sikin sa mag-preside sa impeachment trial ug mang adlawa, mga katropa. Si Win Gatchalian ba o baka si Chis Escudero, mga higala? Ano na mahibawan ug mang adlawa, mga kaigsunan? The long wait is over, ugma.
4: What?
3: 59 minutos ang nakalabay sa lasays. Sa dugang pa mga balita, kanhi Sergeant at Arms kaigsunan nga si Aplaska gidismiss sa ombudsman, mga igala? Por pabor yun ang ilahay. Ayaw pa'y mga pita ng kalakihan. Ombudsman dismisses ex-Senate Security Chief Mau Aplaska from government service, mga igala. Sa Mau Aplaska katropang rap-rap, batchmate ni Senador Bato de la Rosa. In fact, si Senador Bato de la Rosa mo'y nag-recommendar ni ini. Gato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mo'y mahimong security chief niya sa Senado, mga katropa. Gumikan sa nahitabo, mga kaigsunan. Baon na mag-unsay nahitabo. Mau Aplaska gidismiss sa ombudsman, mga katropa. Uy, dinis Aplaska budaga dito sa Korte Suprema. Grave abuse of discretion. Yang iapilar, mga kaigsunan, iyang kaso. Yang gidismiss siya servisyo, mga katropa. Bagoy Aplaska budagan ko sa Korte Suprema. Kung ingnon dito, dili ako may angayang i-dismiss kung dilis remulya. Ang ombudsman ng bayan. Sumaw Aplas ka, mga katropa, dismiss from government service, mga kaigsunan. Ang sergeant at arms sa Senado. Maoy, nagbantay panahon sa kaguliyang mugna sa grupong suto. On minuto na kalabay sa last 7. Parayon gapon kamo nagapamati ning atong tulumanon.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Sunday edition. Og mga adlawa, magsugod ang impeachment batong ni Vice Presidente Sara Duterte. Disyuna na ang Senate building, mga kaigsunan. Itawag na ni Father David ang mga prosecutor nga tunay na busis ng Panginoon. At alagad ng Diyos. Pero ang Commission on Audit, mga igala, nagpagawas kini og unmodified finding. Mga katropa, mahitugod sa mga transaksyones sa opisina sa Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Ang Office of the Vice President nakakuha ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa 2025 year, mga igsoan. May buti pasabot ning unmodified opinion, mga katropa. Pasabot ning unmodified opinion, mga igala, sa atong tinamban nga pagsabot, walay mga kalapasan o nahasubay ang proseso sa mga paggasto sa opisina sa Vice Presidente, mga igala. Namura ba ni usa sa kuan, mga kaigsunan, himugatan sa prosecution? Ato daw kuno sila si Piatos. Karang yung sigbalik-balik ni Piatos, may igala, wag yun na, kasabot o gunsa, may igalay intelligence. Kumbaga, murag dili intelihente. Ikaw katropang rap-rap, i-hire ti kang tigpaniin. Inikuha ni mo sa kung suhol na ni mo, agog yung isulti ang tinuod ni mong pangalan, katropang rabray. Hili ka ka babalikan nga tos imong gipanid-an. Sumalag unsay nahitabo ni ng mga giingong asit sa tong kapulisan, mga katropang maibawa, di ba gipang ihaw sila, sila gipang report. Gusto ninyong inganaon pod, mga katropa, ang mga kumbaga tigpaniin nga gihire sa itong mga government offices. tag intelligence fan mga kaigsoonan. Pagisgota niya o kininiang intelligence fan mga katropa. Dili man lang ni ining opisina vice presidente na pinakadako ganin niya na ang opisina presidente Bongbong Marcos. Nawagan tayong ipaliquidate kini mga katropa. Nga nung dili man nato i-appel ang ubang mga department. Mao na mga katropa. Opisina sa Vice Presidente, nakadawat kini, nakakuha kini mga igsoan og unmodified opinion gikan sa Commission on Audit para sa 2025 mga katropa nga tuig. 5 minutos na kalabay sa las 7. Uban diri sa Pilipinas at tutas Mexico. Elitos Mexico mga igala. Samtang diri sa ato mga kaigsunan. Lagi pang himaraot ang mga buaya. Ang mga gobernang ato ang mga official sa gobyerno. Ang mga kurakot mga kaigsunan. Ato gihulagway ng mga buaya. Dito sa Mexico, ang mga buhaya dito, ilang giila mga Ginoo. Ilang giilang buhaya dito nga maayo mga katropa. Inungdan ang Mayors Mexico katropa grap-rap. Nagpakasal nga tos buhaya. Ano waman ni Moari o ganahan din ang buhaya ni Mayors Mexico, ganahan din siyang magpakasal. Ay dagang buhayas Pilipinas nga murag tao. Ay si murag tao. Tao yun na buhaya katropang rap-rap nga parihan niya. Nga tao po gamayo dito Mexico. Ganong buhaya ang giging pakasla dito ganaw kasi buhaya nga rin na si Pilipinas mga katropa. Itaw mga kaisunan at to sa tas Mexico. At dito sa Mexico mga kaisunan lang mayor dito nagpakasal sa buhaya. Yang ato resibo mga katropa. Mexican Mayor Ramirez sa kininiang ihagkang buaya. Nawara katropa grap-rapo. Buutan sa ning buaya ha, dili pareha sa buaya diri sa ato katropa grap-rap sa.
2: Eso presi.
3: Do. Kis pas miyos buaya. Cayman Bright as part sa kwan. Ilahaga kinini ang kwan dito. Tanawa mga igala. Say? Yanong local believes the ceremony brings prosperity and good harvest mga kaigsunan. Good harvest. May saan yung buhaya ha, sabi? Buutan lang buhaya dito Mexico. Diri parehas buhaya diri sa ato mga katropa. Kabahin kini silang annual harvest festival mga kaigsunan. Ang simbolo daw kurus buhaya, good harvest mga katropa. Ning dagang natigom din sa tuwa katropa grap-rap no good harvest din na para nila. Atong imbitahon siguro ning Mayor Mexico moari din sa Pilipinas kaya di ay daghan pwede niyang pagkaslan nga buhaya. Kadoong pa niya mga kaigsoon bisag asa pa sila. Noive minutos ang nakalabay sa last 7. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.

God morgon, senor Lahan! Hotaki! Oh, ayo gozaimasu!

0: Atong pagpadayon mga kaigsunan, atong gituyo katropa graprap, ato ning ipauwahi. Kay nindot mga katropa. Tanaw ninyo mo ni atong background katropang graprap. Dili lang totoang kuan, kinini ang knife. Dili lang to magigalang memories. Ato ipakita ninyo mga katropa, kiningihimos duha ka mga tinunan. Huwag ba kayong taon ni sila malit sa ilang klase mga katropa? Huwag akong katrora nga katropang rap-rap, naging unani pong kakanihan to ba? Anawa ninyo mga kaiksunan o sa gihimo ni duha ka mga tinunan? Sus, purbida. Doon ay nakakita, wapar sila buyaga. Di yun mag-ukang mga katropa. Tanawa ninyo na ito resimo. Kita mo na ni? Oh. Ah, din natin yung background music katropa ng rapropsa. Ah.
1: Hoy, pang-eskwila na mo dito.
0: Oh. Ngiskwila na mo, ay! Tanawa ning duha mga kaigsunan. Wari ni kabartay, ganun ay nagsakaw ka trupang rapap. Naukan ng itaw sila, payo. Pag-iskwila na mo dito, ay! Pusay! Kamu di ha, nakakita mo, nakihimo mo gingunaan, eh. Mga estudyante, mga katropa, hinoon, matod pa nila, inspiring man daw kuno rin. Baka pa-inspire maguno na katropa rap-rap sa mong pag-eskwila, ha? Nga naman yung tingog.

0: 20 minuto sa mga katrupa ng Kalamay sa Los Siete.
1: Talaga.
0: Taga na itong pagtaga ni Butaga, mga kaigsunan, ang kasong ipasaka. Huwag yun madala, mga igalang ombudsman sa rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, mga katrupa. Ipasaka yun ang kaso batong ni Senador Rodante Marcolita. Sa lain pang tulog ka mga kauban ni ini, mga kaigsunan, ang nakadawat o ang nihatay. Nungta ni nato karon, mga katropa, unsa mag yun ang 75 million piso. Nakadawat ni Senador Marcolita, mga kaigsunan. Gano'ng gipasakan siya ang kasong plunder sa ombudsman, mga katropa. Nawa man ni niya kuha agikas panudlanan sa nasudnong kagamhanan, mga kaigsunan. O sa lokal ng kagamhanan. Ato ding hiskutan karon sa itong pagpagiguba ni Gatog Tulumanon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Ay buntag, super katropang konsjer, makadawat makaha o minalita ng kwarta ang mga pare. Kay milaban naman sa mga buaya. Usa raman ang ilang nakita ang million raman nga confidential fund sa vice presidente. Apan ang mga trillion sa graft and corruption ug ang anomalya sa flood control project, wala Manila makit eh. Doon nakahay nakatabon sa ilang mga mata. Ni mga pangutana ni Boy Tagsip sa Kamansi, kinasang-an mga katropa. Mayo Jod niya magasinungaling. Bisan klaro na ang protesta sa mga OFW. Iapil-apil pa ang Ginoo sa kanyang pagkasinungaling. Ikan Japon, mga katropa ni Eugenio Boy Tagsip.

0: Ay, good morning, Dayeng. Ito ni Andres Acaso Jr. Saya sign yun na sikat si Auntie Claire sa kagaguhan. Atun pa ni Andres Acaso Jr. mga kaigsunan. Pag yun ay ma-check diri ka trupang rap-rap ni nga to ang magputol-putol. Shout out Boss Jer from Manila, lingaw kayo minimo na minaw. Ika ni German the Herman Auxilio. Sa mga nago Auxilio man. Wow! Pariha o spilling. Mga kaliwatan na siguro ni. Wow! Good morning na sir. Oya, maayong buntag kun si Jerry. Ika ni Ma'am Norvi Murillo dire sa may sitio Kida sa Barangay Kyot. Pili lang siya si Luis Troba o kaha si Dilima. Patong pang Andres Acaso Jr. Maigala. Taon sa man sa pagkasalan niyang buhaya. Itakapin pas Auntie Claire. Katropag Jer, watching FB Live, uban sa ako apo, Ramjay Obis. Sa Magdugo, Toledo City, shout out ko sa Obis family niya sa may Tipadelia Public Market. Ika ni Ripa ko, Obis. Ay, good morning, Katropag Jerry. Kumusta na, gika ni Manuel Casquijo. Okay lang yan po, sir. Guapo. Sa pag-umustaw, nag-atua mag-aglantaw sa itong YouTube channel, mga kaigsunan. Nag-aglantaw na ito, mga katropa. Doon na tayo 86 ka mo, katropa, grap-rap. Nag-aglantaw sa itong YouTube channel. Ay, good morning, ito ni Ma'am Lobby Suena. Nasa may English Virama. Gabae ang mga bangag, katropa, Jerry. Awa gabay ko no ang mga banga katropag Jerry maunay ginatawag og malita group. Ika Ma'am Lobby Suena mga katropa. Good morning katropag, exciting live watching from USA Upper Soran Association kinasangan si Buseri. Ika ni Bones Gumapak. Ay, good morning po gato ni Ma'am Elena Natolia. Mga jod pag-abot gikan magala or sa balay sa may Sunrise Village gikan sila simba mga kaigsunan may pagkamabili na nagasimba na ka. Good morning watching and listening here in Bugos City Vic Ray Vic Riley Rituya. Good morning, Sir Vic. Good morning, Katropa, Gator, Jerry, Kim San Auxilio Jr., good health, watching from Maguique, Mandaue City, Old Chucky, Bullseye, Sunday Edition. Ika ni Sir Mariano Vasquez, mga igsual. Yamay buntag sa gato ni Nui Binui. Shout out daw gato ni Rolly Blo Rivera. Ikang Nui Binui. Good morning. Ito ni Erwin Pangaral. Tutok lang dito. O Erwin Pangaral, gikan ni Marcel Da Paxley. Good morning, Katropag Jerry, watching from Upper Tipulo, Mandaue City. Hi everyone, happy Sunday, gikan ni Mercy Lauronelia. Naglantaw na to sa itong YouTube channel, Da Magaigala. Ato sa pag-umustao, namang naglantaw sa ito ag Facebook page diri sa XFM. Morning, ito ni Randy Ran Santisas. Shout out ko sa ako mga kauban sa lupong tagapamayapa diri sa Bangka Lapu-Lapu City. Ika ni Ma'am Flor Delica atong peacemaker de Maigala sa Bangka Lapu-Lapu City. Good morning, Katropag Sir Jerry. Exciting, happy Sunday. Ika Domingo Marcojos Astakaan mga kaigsunan. Kaya good morning ninyo dia Sir Jer, tanaw minaw gyud while inom kape. Diri sa barangay Paina Central City tumoy gikan ni Inting ni Jubiding. O ga Madam Juanita, salamat, exciting gikan ni Juen Lomoxo Kadungo. Ay Pagpuntag niya kay Trubang Jerry, Kemson, shout out ko. Sa mga Abilianusa family sa Villa Tambis Pardo, Cebu City, gikan sa Waukegan, Illinois, USA. Okay. Jesse Abilianusa, mga katropa. Unsa man pulis nag-serve sa warrant, dili man kabalo mubasa, waga ni gitiwas.
1: What?
0: Iga ni nudes raub. Naglakto na to siya, sir.
1: What?
0: May buntag, katropa Jerry. May buntag po, gato Tristan Wyatt Vigulay. May buntag, Sir Jer. Namino mi diri sa poblasyon Danao City.
1: Talaga.
0: Salamat, Alvin Paing. O niya, disciples of demons ng mga pare, sir.
1: What?
0: Ika ni Farister Ricard Mill. Father David Pisot. Uy. Father David ako nung may igala, Pisot.
1: What?
0: Si Farister Ricard Mill. Ganun ka iba ang mga Farister.
1: What?
0: Sakto ka, Jer, ang Press Catholic kontra kayo nila ang confidential ni BP Sara. O niya, ang flood control case, mura sila amang, buta ug bungol. Mabuhay ang INC. Ika ni Nudes Raub, mga kaigsunan. Na may balaod, sir, gadili na pwede ang simbahan mo apil sa state. Yawa ng paria. Ikaw, Parister Ricard Mier, ayaw po na na, Parister. Disciples, sila ba ya ang totoong alagad at busis ng Panginoon? Kayo buntag ka tropang Sir Jerry, pa-shout out watching from Kimba Talisay, Brenda Cabonelas. Nakamatay na mga paria, nagpabadlong rana, wala mo naulaw, Father.
1: Wow!
0: Parister Ricard Mier Gapon, wala siguro.
1: Wow!
0: Good morning, Sir Jer. Paldo na si Father David. Always namino sa mong programa de Risporok Shooting Star Barangay Babagdos na Pulapo City. Domingo po ngayong siso. Pari ni Nani Juma Season, Sir Jer.
1: What?
0: Ay, excuse me po.
1: What?
0: Father ko noon ni Juma Season. Ika ni Erwin Pangaral. Ay, good morning, Eugenio Boy Tagsip. Ay, buntag Super Katropa Godger. Naunsa naman ni Ron. Yang mga pari, mi apil-apil naman sa politika na nagsutana pa. Wala ba'y aksyon ang kadagkuhan sa simbahan sa gihimo sa ilang kaparian? Yan ang tanong.
1: What?
0: Eugenio Boy Tagsip. This is Sunday, Sir Jerry, for Auntie Claire. My reaction, she got angry when she was called ugly, pangit. She have to realize there are two types of ugliness, attitude and appearance. Asa siya dapita ana? Ah, panamin daw, Auntie Claire, kung deserve ba talaga tawagin kang pangit. Ah, vlogger yan sa Canada. Trabaho niya.
1: What?
0: Ikang Artemio Reyes Jr., mga igala. Ay, good morning, Engineer Jerry Auxilio Jr.
1: What?
0: Mag-yug ko ma-engineer, uy.
1: What?
0: Ika ni Jovit Arisgado. Ay, good morning, Jovit. Para siguro ni Slain nga engineer.
1: What?
0: Good morning, Sir Jer. Live watching from Upper Suran, Kinasangan, Cebu City. Ika ni Bonsa Gumapag Gakayan. Good morning, Katropag Jeray. Pa-shoutout sa Bagdos, Lindolinda Almudil. Almudil. Igon man gato ni Alberto Maratas. O ni Ruth Maratas. Ika ni Gino Dabukol. Ay, good morning po, gato ni Maribel Villegas. Good morning, mga idol, boss, rap-rap, o Coach Jerry, mga sawa, tagbuhaya, Coach, para badato ta always listeners, XFM, there is Andros Bakayan. Happy Sunday, exciting Pilipinas. Ikaw, Jordan Lipasana. Dato Dog Rutang, asawa tag buhaya. Good morning, Katropa Jerry. Happy Sunday nimo, sir. Gigalanog-lanog imuhang programang Bullseye dinhi sa Gihulngan City. Pinagi sa XFM 92.9 Gihulngan City. Exciting! Salamat! Gigani Algy John Katakutan. Unta Katropa Jerry, shout out watching from Dalagit, Cebu City. From Dalagit, Cebu. Exciting! Gigani Juni Avenido. Good morning, Sir Jer. Shout out sa Sityo Sampaguita, Inayawan, Kusugayo, Mordiri. Ikang Social Wamelda. Good morning from Sityo Husati, Inayawan. Ikang Maribel Villegas o Mauni Pari ni Jesus Crispin Rimolia. Morning, Sir Jer. From Ubuhan, Sagbayan, Buhol, Balo, Juanito, mga Igson. 26 minutos na kalabay sa last 7. Buong padayon tagarong taon-taon. Alang sa mga balita, igon masato mga hisgutanan, human lang ni pipila ka importante nga mga mensahe. Stand by!
2: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Textel by 33 years, taga Marco Deng. Kaya akong tutunlan, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganit kong kamarag tambal, o to, ning dangap ko sa Santon Plus Gold, maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pukog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o doon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako da yun yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: But! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
8: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako.
7: Dili oi, ganahan mo gud si Kuya nimo?
8: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako? Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
7: Aya!
9: Exciting!
2: Vision Max, daghan ang natabangan.
10: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw, Sir Ice ko perme. Abil ako Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, dito mara na akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Max, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Dog.
12: pagkakable. Ah, kalipay.
13: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
14: Murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
16: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
16: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
18: Santan Plus, herbal soap.
19: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santan Plus herbal soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
18: Santan Plus, herbal soap.
20: Nanamigin.
18: Santan Plus, herbal soap.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
24: XFM.
25: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
26: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
29: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
28: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Ayaw!
30: Exciting!
26: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
1: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent, vermicogin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
22: Ug matag Domingo.
20: Libre na
22: magpakonsulta sa doktor.
20: Dinhi mismo
22: sa Yes to Health Clinic.
20: Ug mapalit nimo dinhi
22: ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic.
22: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
20: Hilid sa Barangay Hall.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
24: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santo Blas Gold!
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kotokoto.
2: Santo Blas Gold! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blas Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap na nagkuha?
8: Malawagi kami ngawan pa.
7: Ang sumayang magiging kami ngawan nga. Kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
8: Ay, giminaw yung ko eh.
7: Ang sumayang magiging ngawan naman. Nga sikim kaghikap na nagkuha.
8: Naamo ko kung ano sa una. Ayaw!
1: Exciting!
9: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
4: Turbo Food Supplement Ferment.
11: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yung iskilon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Seven Plus Herbal Soap.
15: Para sa maputi nga pani,
13: mahamis nga kutis.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: XFM.
19: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:43 na itong oras na turigin nyo sa Premium Death Ray Cofemex, mga katropa. Premium Death Ray Cofemex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping mga igala nga antioxidant. Kaping nga makareduce sa mong inflammation o maka-increase sa mong mental clarity o maka-regulate pag yun sa mong blood sugar. Premium Death Ray Cofemex, mga katropa, kapi nga magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaya sa Premium Death Ray Cofemex, mga katropa, nakasanton ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death Ray ka pa.
20: Bullseye!

0: juntamos a que sonar 45 minutos en el que la vais a las 7. Good morning, Sir Jer. Shout out to Marson Family sa Balisong Argao. Watching from Mars, Guadalupe, Cebu City. Rigel Marson. Onya, mayong udto de nga to ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, de sa may California sa Amerika. Sir Mike, mayong udto ni mo de. Watching here from Clavira, Bourbon, Cebu. Good morning, Katropa Jerry. Giga ni Runa Jane Fernandez. Shout out ni Simon Empleo sa Barangay Paina Central, Sitio Fatima. Giga ni Inting. Good morning, watching from Dalagit, Cebu. Shout out lang sa ako, Palanga. Jessilu o sa anak, Aileen. Gakisha, salamat gikan ni Juni. Good morning, Katropa Jerry, watching from Upper Tipulo, Mandawi City. Everyone happy Sunday. Gikan ni Mercy Laurunelia, mga Katropa. And good morning po, gato ni Juni Avinino. Ngayon man, ito ni Balu Juanito. Ito ni pare ni Jesus Crispin Rimolia. Ikan sa Ubuhan, Sagbayan, Buhol. Balu Juanito. Good morning, ito Dennis Cabrera. Ano man ni Ripaco Obvious o ni Beethoven Habil. Ngayon sa CEA Las Piñas City, Manila. 47 minutos na kanabay sa alas 7. Sa di pata mo adto sa unahan, hawanan sa nato ni ato gagianan, pinagi sa pagpamati sa mga balita nga nahipo sa ito mga kauban. Aris atas mga pagitabo sa ito City Hall mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival nanawagan nga unta undango na ang mga bomb o shooting threats sa nagkadayang dapit dili sa syudad sa Sugbo. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Crystal.
1: Ning si Manahalang, tulo ka mga lugar sa dakbayan sa Sugbo ang nakadawat o mga pagpanghulga. Una na itong Huwebes, Hulyo 2, hundiin ang Cebu Eastern College nakadawat o shooting threat. Samtang na itong Biyernes, Hulyo 3, usa na usab ka mall sa Barangay Apas ang nakadawat o bomb threat. Ug kagahapong adlaw Hulyo 4, laing shooting threat na usab ang nadawat sa Inayawan National High School. Mahinumduman nga human sa nahitabong mass shooting sud sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, sunod-sunod na usab ang mga pagpanghulga dinhi sa syudad sa Sugbo. Subay niini, nanawagan si Mayor Nestor Archival nga unta undangon na ang mga pagpanghulga sa mga lugar nga tapukan sa mga tao sama sa mall ug mga tunghaan tungod kinakahatag kini og kahadlok sa publiko.
2: Ako lang na katong mga tao na gusto mo minuang, request lang na ito. We're all brothers and sisters sa Pilipino at sa Pilipino. Dili na lang na ito ang muon ng Imo. Ginaning kailangan na sagan tayo ang mga tao na mag-uli.
1: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.

at katrupang Crystal Joy Filerca sa Bugar Report. Nagato sa tugtag na 49 minutos ang nakalabay sa alas 7. Uban sa mga balita, gikan

0: Ito ga pagpusil patay sa ka Maxim Rigger no alisit tuntak na sa gabion sa may sitio para kay usab ang ikarita syudad sa Sugbo din ang maunga 39 years usab nga biktima nila nga si Surab Peral alias Tambog 39 years na kabarang ikabaro syudad sa Mandawi ha. Din una ni Kadrupag Cherry mga kaigalaan ining matupas kaipon sa ni ini nga samtang aga biktima nagatun kanila uga kinipong konsumo kumbaga Kadrupag Cherry mga kigla no din matupas ni Evelyn Umpad ining iyang kaipon nga kalit lang Kadrupag Cherry mga kaigalaan gisundani sa kiniwa may lipong mga mamuno din considered po nga riding in tandem kay Dr. Lucky nga nagsakay motorsiklo then gipusil makadaghan nga igayon Kadrupag Cherry mga katropa ang biktima nakadagan pa nagpipila kami tros pero dahadba sunahan o gitiwasan sa maoga mga kriminal diin na sa Digospot na investigation sa follow-up operation sa tosab nga kapulisan sa Presinto 4 Bumble Police Station gidunahan lang gitukoy sa dapit aga kinipongpong biktima Kadrupag Cherry gidunahan ni kikatawag niya giniadto dito sa dapit Kadrupag Cherry niya nanadain dito nagatag aga mga mamumuno ituan nga masinugdun na ni Batal Kadrupag Cherry agi confirmer pa inon sa tog Cebu City Police Office Station 4 kasi doon na ni mga wa na bayri Kadrupag Cherry nga Kadrupag Cherry nga kinipong kana bang illegal na drugas
1: diangkat ka drugas
0: wala ko mo bayad sa tumbuhis kumbaga Kadrupag Cherry mga kaigalaan po da so morning kining ang ato kapulisan kun pa dayon lang palo operation pa dayon ang backtracking kumbaga kuag CCTV footages mga eyewitnesses kay ila pa ning gisuta karon ang plate number sa gisakyan nga getaway motorcycle o gingon man asa ni sibat o man sab sa mga pagpamusil Kadrupag Cherry mga kahigalaan no ang atong kapulisan kun sa mobile police pa dayon ang palo operation para sa pag kinipog stingwa kamadakpan ag kinipong mga suspensado o kung sa kinipong tinuod nga motibo sa maunga krimen. So Mark, Kadrupag Cherry, mga kila, mga kasi kasigikan sa Mabulo Police Station, mga katropa, basta kape, sigutan, kape, ang lami, sustansyado, ginamas kasigikan, yes, incorporated, may ato ga imnon na Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Nikusang Pilipino para sa Pilipino sa katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
1: Salamat Kadrupa, Eric Perunot Amaro sa mga report. Nagato sa dugtag na 53 minutos na nakalabay sa alas 7. Tuman sa mga balita, gikan sa dug kapulisan, diwi sa dugtong karandak mayan sa Sugbo. At tutapaingon sa lalawigan sa Sugbo mga katropa. May 45 anyos nga manghod. Tunggap siyang maguwang hubog. Ingon na suko nga po'y palimpyohon siyang suka magigala dito ni sa alugin sa nahitabo. Kung sa ikaw mo suka, lay mo pahipuso. Ikali o kahubo. Inom gani mo, ayaw niya isuka, kay nga no, sayang. Bahal kayo nag-iinom ni mong katrupang rap-rap. Suway na ba ka katrupang rap-rap, mahubog ka mo suka ka? Huwag yung kusukan ka ni Anto, sila kong kahubog. Huwag yung kasuway yung suka ka tropang rap-rap. Huwag! Huwag butas mo na una nga mahal rin kong giinom niya, kung rausikan. Huwag! Itaw mga kaigsunan, detalye ni ini mong balita. Sayro na to, pinagi sa pagpamati ni Katropang June Kator.
2: Live report.
3: John? Yes, naangol kini ko sa kakurenday 5 anyos nga manghod humani dong gabas yag nga kauligog nga maguwang nga hubog kay gigog na suko kini nga palimpihon sa iyag sinukan ito nis lungsod sa Aluginsan dito sa Purok 1 at Tuyokon lungsod sa Aluginsan mga alas 10 ni sa gabi ang kinig biktima na ilan ka si alias Noel 45 anyos manghod samtang kinig suspek kay maguwang na ilan usab sa alias nga Roosevelt 50 anyos matod ba sa imbisigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Aluginsan, nasairan nga samtang hubog ko nun nga mauga suspek nga baguang o niya nagkasuka ko nun gumikat sa kininiag kahubog dito silang nga balay gipukaw kininiang manghod ka palimpyohon nini ka sinuka apan nagsubagay ning duha kay dili di mulimpyong yung manghod matod ba nikuha ni kutsilyo baguang ni dunggab ni naigo ang nga siko nini nga manghod daling gidala ka to sa karkar district hospital ang kininiag biktima samtang

0: ngayong baguang nga suspek dalira hinuga na dakpan sa gibagayon gihat porosot operasyon sa kapulisan. Mga katropa, ayaw kalimut pagtabarog sa Anton Vitamin C ang alkalain nga vitamin C. Alang sa ligay usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye! Bullseye!
2: Salamat ka ropa, June 14 mo report. Nagatun sa tugtag na 55 minutos na nakalabay sa alas 7. Good morning, dahil ito ni Vicente Sinining. Shout out ko, katropag Jere, diri sa Suwon, sa UT, Paknaan, Mandawi, mga Marites. Ikang Iman, Impinado. Yeah, may good morning po, ito ni Sir Vicente Sinining. Tanaw na to, di sa may tayod, liluan, mga kaigsunan. Oy, sa mga taga barangay cute, doon natin dental mission na ipahigayon karo na sa barangay. Pwede na ay walk-in mga katropa. Dito mga igal, nawag na to na si Cebu City Councilor Pangkoy Espares mga kaigsura. Kaya kung ipahalipayan po na mag-official sa Banika Homeowners Association. Higayon sila mga pagpanumpa kaghapon sa ilang katungdanan mga kaigsunan. Salamat sa inyong imbitasyon kanato. Man sa uban pa mga official sa barangay. Tuluhan sa itong Kapitan Danny Tevez. Man ni Cebu City Councilor Pango Espares. Kita sabi dito ni Kininiag, kumbaga, Little Mayor mga igalas ng Bensu. Mr. Kenneth Siasak. Ang kauban ka nato sa eskwilahan sa mga pakigbisog katrupa. Standby sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik katrupa grap-rap, maghisguta. May tumot sa mga pagitabo kay Ugmang Adlawa, impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, sugda na mga kaigsuran. O na gatong Senado, gipabinditahay. Yeah, si Father David miingon nga ang prosecutor panel ang tunay na alagad at busis ng ating Diyos. Ingon man ang kaso ni Senador Rodante Marcolita na nagubikan kay gitinood yun sa ombudsman. Ingon sila may galawa magsilbi ang rallies INC. Rodili magpasak ang kaso plunder batog ni Senador Rodante Marcolita. Saka sakupsad sa Iglesia ni Cristo ato mga brother mga kaigsunan. Masaka yung ombudsman ang plunder kakaso bato kaniya. Ingon man ngadto ni kongresista, former congressman Mike Defensor. Sa mga kauba ni Ili, ni mga katropa gabihatag o donasyon. Ngadto ni Marcolita sa na nagpapili pagkinipag ka senador sa nasod sa Pilipinas. O niya itong mga hisgutanan, of course, o guban pag, may uras pa ta. Sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik, kuman lang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM.
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marino, sorry sa kong admito. Hindi ko na sakit na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong poog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
7: Ano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali nang kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan